nga nga e ka ko tun wa asawe ga go so ya te ti e mana ga go nce e ka go handwa sa e ka ya di ga di meta kwa na ga anwe ka go mangwa go nce ya nta nga so ga go nce na go ma ga go nce le ka re tama a ka go ma ka mo kwe ka nta ga ntwa ma go ta ga di ga di meta a joe ga go sa we

0: Wala wa aha ke XKFM yang he ahana mungkin wami fresh to dia anwa Jodini Hill Rivesi ang dake President Cyril Ramaphosa yang ama kanui he kiwa fisak ang kita kaya kuya ke palapalan wala ya ang kamsin to wa jaluin he wa President Dewi ikdang ka awasi uzela ke parlemen gavi kwa kwa mamuku ong tektum Helen Lewis ang deke yutak ong ivi kwa ma kawasi ki akam sung uplin na waka kung o kama kwe hinchibisi si ngoto waka em Ramaphosa ke takin ya deke ya palapalang iyan walang ke wats ang gawa tua uka ng hawa jalui hewa presidente wim ya kanun ing ta muling ka ya gita gin ya ta ki ya kula statu malik ay ya kits a o gya ng ya chang ya ihi chike ya vikwa ma kung ang kaw kwa ta ya ke abam hello lewis ang ta ki parlamente tani gya vikwa ma ka ngaw ki gang makusing mutuwam ta tapalok kakla yang hewa en yin ke ganika hewa vuster ke bolan kuna ati kenini ka asigen amwa ta kawaka ngagi ka an chipsi tu gujela khama khu ga in wagi chi gi hinji ga gi au chwa chi ga kaisi ta veska pu premier Ellen Windy an da ki thok au hum plin wa ta palung gi ngi o hu wuzala ka ngagi ka am ka he wa ta palwa ya kama gani king ka wa kap ya gani khuna ki khama khu ta kawasi gya kamsung u ke tapulong jeng ke kumne hale ku ang he tho si ku ko wa ke platoran e gani khuna tani ku ke am u ken m tavi ko mapanga ke ten rute district municipality hale man ngun chi gwe ki wana chi tronni ya ha chi do ke ya klin ke naviking ya chon ya ke tu mo ku ong ke yang he wa classroom ke kwant ma mering sporti khuna ya o hu gawa ya do kholi ke gwa de ki ngaw ngawa ta chi thoya ye ngun ka ngu si ke okha ka wa he chi bi se dwi tu to he a chun ho ta likopitu si ke uzla ke yang hu gu kham Merings Port Pasi, technically ka ng sikin kam, magi ka ng gukholi, ka hiwa ga cham, e galing ka ngaw sikin tapalo ang kagiki o kawa tapalom. Ito na si, Frank Reiki, halaman ng ganyang amin ay maku o maling ka ngung hana ki Afrika ng iya, chong ay kun ng at hamakwe, takawa iwi kwa mamaku o ng sing ekonomi, ke ngoleng ka ngwa Afrika ga ka ngopanga na ba yikun ka kama kwem Francian ay president yang he wa Emmanuel Macron ta African ya jango ngau ya he ya Nairobi ya ke hani kan kuida ke Afrika ka wasi ya kam sing ko ba ngoleng ka igwe jala kama kwe ta ke da ka kama kwe ti ke mali ke chibisi ka khung o jala ya ta Kenyan a ye president William Ruto ya ke hani kan kuida ke kam ka panga ka ba yi ke ngul chaka ngaw si ke akam sing u ka ton hi ge ka a kali kenya ta africa ngoleng wi si se hotam ni awana chi jala franci ku tru da ku ya tu thama ku mo ko o mali ki african ye chon ni hana ki chi si ngam hu wa ki economic effect cha wa ki kai si ge akam sing u ki chi si se ko jela kama ko gani ka ta franci tani kale ka wasi gya kham sung u kan aga dani ka ni ku ge ge aga pa nga wa ta tong dar ta kha africa nga wa ng jangu nga wa ni de gya ya kalam kem ge dam kon to la sin ma sike wala a wa tin kong do sam kon ngem
1: tsame te ki te mona a kha am ta ko firme ni tenge kra kho xk fm siki no te o boris u tsam khe se yera ma te tekse sa te bore ke sarati yafta ka punda dia a kete kuma Jordan Hill Louis a kat kwano president Cyril Ramaphosa ke ngitham ta ko he unafangli ke kwen sisa ako mungu hiye mboronga si pala pala siuhe ango kia reka ako ya tiko mungu tue tikuwe kama anga tukwa no parlamente siu jauji ako ewe ngo si kwa na kita ilui anga tukwa kano ngo mutetu ako na ngo kitu dino ngo mungu nukuji ako kukata ramapoza ngema kama ane anga rati si palapala su o tsang san boronga si kamki khama jawa kwa go beta khama nkuye a si ko a karate khunte tiki si aki hambe kham boronga kara nye go anu hambe khama started the city tama tsang ata khama a katrasi kham jawa kang kara hi kwana itama khama aki oroti ve khata he louis a kate si parlamente wo khasu anija tsau di jao a khe hi ta tia a en yen ma tu se vuster ki boland su an sika a kai gwe ma tsam ska nyami ku khore ko jao kai gwe ta kwa na e barak an isa ma tu te kwa na ka kya mo ko te am da ma veska pse premier a ellen windy a ka ta kwa no hu to kya ka kun kwe na ina mo ko ku da a jao ka kwa na an da ma kya mo ko te aki amda ma yo kha kap statiki cha kantin cha kwa ka komata thia dauji ndundo di kya kere kingye hiji seiko kya mo kha hoiti jawa ko khwetwa ten route su o district municipality tiki si roti ka ko khwedi tsheka am ange tv ke ki kamati ma kha ma kya ota khomo kwe a klarstrom te ki to ki tu se merings portiki tinki am asa aguyeko am tsak ame kung tsara khati nim tsak ame kwana mkhasa o ka kwe kwana hengo kwa kaite go sa di go nkama de i ango hasa go ta go nngano go chopra ka nim asiko tsawe go a go ita bereng sport di pasi mamo ite kwa ntse ka kwana mkha kya ngita ka eti akitsa a hisana ti a anigyam da umki boriso khiri o Frankrijk ke khasu ane a khas na khwata singo khana nyama ku siri a khana di Afrika mwe ke tsuni sa khate ko jao kata ta ko go a musu o ekonomi a nyama ko khana khao tin khomo a musu ke teta France president Emmanuel Macron a kat kwa sieko Afrika su tsu qaisi na robi ke khan mo tinki si Afrika ki tini dango a khuhika di a tamakhano IETC siri mboronga e ke hetsam khana a kha qota khama ta khono Kenyan president ma William Ruto ta khatsa si ko ngi khu ki teti aki a ka tesi ngi jawo qaisi ntamusa hi sa tamakha si Kenya ituihe ngi khuski tsaka go a wo go beta tamano yo ka ha Afrika mujita Frankrijk nga he kantusa nga mateta ko siri a Afrika kinya mko te ko jao ka sa kwa na he aki khana muka tenu Frankrijk a he kaitie hi Afrika mujiki manda ko no a khwe ngo khana kyare kana ngo khauta ngie khwa derta de Afrika a ga kai a nga kaisi ki siye ko ngwati ana te ya ha te bore khirka ngwa bana te bore tin ire kam no xka fm ki tekegwe

ska FM 107 owe dano nyege tsame 8 tsama go dakwa 13 minute zete nge karma go tam am o tsam kite yesu yi ka jantswa go anko aba she go ta ha tsam kite an ka dike temu go kota go yesu yi sin ka kona jitindi tena go ta go te u te tsare go jaro tsare go jamana tsare go nkane tsare go kunya tsare go ta go tshobo si u kya ka kona ti he te a go ke he go kuri go ke ting go Nam how trehe na kodi kuto how trehe no teki nam kwa haka hakara ku kamago. Minya tiveti kumwa kana kwa takwatishi ma ate kwa nga di ati ma ngam ti ma ati kuto ma ati nata ikarata. Kama katidi kuihu ave haka kubu na kwa ti boto tati kuma asin boto akumwa kwa takwa nga masena tete yo te kuma hirikarita tishikana huyu kwara kwa kwa tia tenta nga tete. Kaema boto he ma tsam ska kwa tirkata kwa khati boto ra tsana ta khaka kwa ti tsam zika a kwa bunya ti nganu ti kana ta ra ti muwa ansana kwa koma ansana ta ves ni ti ki ngam kwa tinta ati boto e tsana ta a kwa bunya ti ti a ka ti ti ki tim i ma ama adawate ma ti dawate boto he ve ti dawate ti kha botora ti kana ta no ti kanka tsama ti muwa a ti kanka tsama no kwe ma no kulima Tati mungwa a maatam zika barama yago, maatam zika barama te hamberi karen, maatam zika shaoma yago, maatam zika chama yago, ti akhojia mungwa asin angye, ti nga maha ti mtre manu. Ta khunu ti aboto je kango ki, kwa khati kha botora, te mjom ka te boto kui, te mungwa asin ako, te dikhati koma asin, te mare karita. Na uisika, ti di ngana kwa takwa kare, kwa takwa doro, kwa takwa abase kwa hinko a, uwa enu ti khara tamakhani, ti khara koma asin ako vesinu, ti khare a I, Ti kwa ma asana kwa ngin eji ka hamua asana kwa dosin A eji ngite ya ankarata haji Na ta iri ndi kurikwe a Na ta iri mba kurikwe a Na ta iri twa a Nge uko a Na ta iri karamua a inguri karata Teha nge u teha te teha tako teha te Teha ndi kurik teha te teha mba kurik teha te Na ta hiku a ingu ti ndi kurik mba kurikwe ta Ti anaku inhive na ta hiku Ti ukuinke he Ti mungwa asen Ndi kurikwe di kuinke a Mba kurikwe di kuinke a Twa di kuinke a Ti di khara dosi na kwa ti kuma asen Ti a ngam ti utrehe na kwa ti A dikuto ti utrehe nu ti utrehe kwa ngana kwa Doroko abasia kwa hii khosiu ike he tuna ki ti abasia dik esu ike tuna kwa ti kunye kwa dik tuna kwa ti te kwa dik tuna kwa ti jaro kwa dik tuna kwa ti ana kwa dik tuna kwa ti kunye kwa dik a ihe ti a anka gu ti ma rikarita ti ma mba kurikwe ti ma ndi kurikuta ti dikara nang esi ka kumse kia te haka kubu ago te ko kubu ate ka ana ti a anka gu kamtisi koma ago tunki ti tunguka si ago kamtisi kuki tamatisi nukomka ti a anka si anka dik Kita di komuniti ini, baik ti anti kota mati ngaku, kita ati kuingin kau betah.

0: tsame tekit o ntin ire ka mo ga XK FM ski no te buri a tsisa ra ti yafta ka punda khwena kha ba go organisa si he gift of the givers a ka to kwano yo ka ga da o kai a Rosenvale ta go no booster ta ku hi a bolandika se ko ke mo go ita kwana a anja se kopo a da o ke kwara a yeti a ani gem a de da o ku hi ga de twi sklof ani lotim kwe kadi an kuye kade kwe an ali sablei an kade kwa gano akwana jiki dao jiki an sna kwati en yen ki a am dao ma tamra hauti jiki an kom an ama an kade kha si tse ka jao ji yo ka ha nyama wata kom kara kwe ta ha ta kongo mwe ko kawe an deisen de kwen akitina nge kanae awotina atang Dreed kwe ang o di kwa kudi kana a desna dinki kapsta disu o metro su anisuka an kom di an barako sa tuwa di an gyam an mukunda simki teko sinya na tinka. Ngesi veska pisu manda kwen suye di kwa no o an hisan ta di kukamziki yi an hewutu ki kaya di takono kwe atumang o di zarana di an kuma an kana kia ota an tono akihama amukunda anuma premier mhama tseka even mayor akat kwano mukunda si o rambestir centrum na tono kwena akitekrata khawta hana ta osana tse jawote jawji a tako nin kwena ngkirie a isana tinka tetina a khawta khama akate si an tsunisa sauga anga oski teko kana a hisana ti nga oji overberg ta hono kapse vinland ten route veskes ta hono kapsta tisu o metro giamata yi a te ku tsaiti kwana ka kraha a animta mse hambre khwati no khwesam am hieti ma te ku tia go je sinyana tita a ka te si kleusana khwe kwana khabana kha bara khoma tuo go ne a tama kha an khoma go no sied mukumbi tama an isa mate ko kongo ta Freed Front Plus kwena a ka to kwano president ma sero Ramaphosa mqehe ne se sa ko mu hi go di a ke tim boronga ji a ona on afanglik article 89 a su na a go ya konkara hi an twesan ti kwe khana ki iye te kwa sinu ntse ka president ma ima ndoro he a semende ki ngibi na kwa tinta fi f plus ye katre mata ha ma koni maler ama a ka te kwa no president mtse he ntse se ka ako firi kuri ange ho yo nga tam si se sa ko monye a kyare ka te kwa khana kama te no khana ngies na te ima tuisa ga ga ma ko nyita kama te tang Mer nma aka te si kou kaka kwena si eko mwa tinge te vika ski si Ramaphosa m a khoji nge yin tamska am a ANC na kawo hi ana tiya kwena parlamente ki tina a kawo kwe se eko kwe hambre wati no iye te nge ska kwe tame se yere wati ama tuya ka kham khoji te kwa kota Boris Ukhiri o he kwa di musupi a ngikoma a kaye matlanda komisi ki Pretoria ki ste ko musupi ta di kwa go ita nce kwe a si kaiza te ko kontra sa musupi a ke tesna di a si ho yi dwelem si ji a ho yi a ka mo tito ka za wo tkwa o jiki kaite yi musupi a swere ti kha si dwelem si a tsa sna ti falka ko dem berwa ki port seften ki 2000 yen en 20 haska kokuyina anya kon kwena mo te kwa ngitsa sa ne aki mo no 500 kg size di a mo ka ngai ko gets a to ka te no 2 million rand size ko di a khabana ha tsuko hi sana ye polisa na se go ye ga aki 700 kg di kokuyina a Eroton Johannesburg ki yo ka ga ne go sa hi sana hi sa ki polisa kwa te oro ha o kha hi arate ya hate bore khir khir ngon khana te bore tik sain to afire amno xka fm ski
1: 5 minute ke xongo 10 ke XKFM yang he ahana mkenxum wami Fresto Magungu kwasa organisasi Gift of the Givers anqonde ke tapalo yang hiqo wa Rosenville ene oke vuster ke Poland kuna ke qam yang e ke kai e qa ke ganika mke du twitch club lots kuna kwa jela kama kwim tanku yana qaw ali sablay anqonde ke kachigi o da ngqamkang hewa tapalo yang hewa en yen ke gani wishes ke qam ya anqonde ke yi yi vikwam ke qaitam ka ngi ta ngung a ganga ke ka ng disin ka chi thwa chisi ka ngi da khri khama khwem ta chi thwa ai dri ke ka o ke ngulang ya tia tia ke kundisa ki kap study metro ke kluko ka ya matham ka ngwa ka ng ne wa ke ga ki ganing ka ngau si ke province ya chang ka gyaw chwa ka he ves ka pu mandala ka ng a hana ko tang ki ta ka ko ang ki kundisa ki ka ekdom ku ke atama atom tadi thwa ngali mang ku ke atui ki ke yi ke tu mo ku o ngke i gawam ta polisa askis provinsi ya premier ke ganika even mayor an da ke provinsi kwa savi ko mo panga ka ta ibisi yin he apanga ke kwa sai gi ta atin ajang tapanga khama khu imku ong yi he chusi ga jiga ya khali khama khu yi hana kwa sam ya an da ki chin ga khisi ku gi ga au u ku chi ga si gen ha ku ka ge overberg ki kap ya velan ten rute ves ke si na ki kap sta ti metro ku nam ta gong ge ta ga u ta kra kha ten ni palang ge ta tam u ta ga kholi na khama khu ga ni ka gi hm vigilant ya ke da ka chi gi ya cha khama khu no wa kang en wa ke klik ko en wa ke um kalung am kumbia tu no kang teni ngu la game fresh front place in a president sarlo an ngde ki president sarlo la ramaphosa en ama ka wi si ka he si ki fisa ki wana yin ke wa fisa ka e kon si ko panga article ni han tak tak ha ya gi ka no cha gi ta khang ya ta ki ya kulam chima kang ya o den hu geta de tien em fresh front place in nawa kon melde an ngde ki president en amaka ka wasi ki a khum sing ko firin ye chon khanui a khane diwi chi de khum sing o geta a khang ya de ki ya tu quality ma yo wana golo chi bi si twa na ba ya ka om melder geta an ngde ki ho fon ko usla ka ka veta ye kan ku ga ki hana ki vega kan ki tong ramaphosa a gang hung yunga ke anc i kaisin ya parliament di khachib si si ka ko chi gi ga tro kan tho tuwa ki ke ngal mang maniran ang ngai ku ge a wa muku guli diwim ngai to rasin khate je ko ko bin ga ngi man langa ku mi si ke pertore ko na ahna khate ya ta ke si ya kala tu ko ka ka wa khwa ya he ya agan ki khate ya ki ka usi ke sku gi ga wana u ko delem ki polisa vi ko mpanga ka hm an aka yin he ku ge hani khate ya ta delem ga cha ke falkan yin blewa ke port sepsen ko na tu zin in an tu na ke kunsa kokin yang huk au ka wasi ge a khamsung wa ki chain e ta tong 500 kg ya ki tia ta ka wanu kon e ge malik a hi wa 200 million ka malin tang men e ngui khotom ni police ge ta ku wana u kong 700 kg kokin ke Eronton ke Johannesburg kuna tang men a chibisi se police si gen amai ki giang na ya chon masike wala wa 12 dersam kon ngim

Kir darren ayamuso ngagege ngamke muli wala kita komte ke tine kawa 14 manita ke konki radio xk fm chimusi mola kita komte ke kem wala ke khamme kya fite ka ngwa mgoko kuma a program so muku giga kwe ngayika ten adan yangi a jabu nga ke wali ngwa mi a elemi a ritzli anjikam gesun kwa kuma wala sin ngita ako misalan ngwa program so program ma ko misalan ngwa ageta wa damin ay program kan no si gita u khama kulu kaihe for all de wi hin ma gitu agya khin ke extra nuwe extra choke de wi in ngi kwa nuwe da kham wa kang him ha sam thak kha wala singi chung magir ga mas kwa si ga mak am program atiki ka nti gi ga khama wala ngi ngwa chi de hewa journal a program journal a program a chung kakrisi gantini akala utwa mke wala sinila chige angwa kaya gita ukama mke vilunga sa gani kuna wain anjiga mge asun kuwa mge da chua tuwe di kwartaw ke chimu si kango si ke gya awa un askola mhe ke vilunga sa gani kuna ke gye kwe kama kwa seo ke chimu si ngi chua ngam tina tuisa mku kangwa chimu si lagi chua ngam kakla gita agumin angoya ate uke mkotro si program wacha abunga chivisa tunki ngay chiga mkwa asamcha kaya program laga chwang agita uwa anjigang amgya sengkwa kawa datum 12 kimay sumano ang datum 12 hungutu u datum 18 gita kwa kwa mki nguling gui chuzila kachukwa nga wabunga nga sumano kakrisi mtena tuisa mkugi ka sa uwa chimusila kichwang ke mkugi ka wuchu wizila kama gui chima gita kwa akondisa wakungu wa ka unhe akalutwa mke mkukrosi program magita kwa jwe kamu kebunga wasi mha kalidwa mkuma mkugi ka kwisi kama kai igita asi kama nga wami elimia ritzli nga wali ate uki ngasi meta gani kuna hinha mkuchi gita ang huna kwe ngana kwa ski mtini chwa gumi unga wa kwa mprogram singe gani ngum na ngumma gikwa gyami giko un o yima gikwa chidami giko un matena atwisa mkuge kakwe kwa nga wabunga chimu si ng mwa gumi anga mko program ki gani gita sa fita edura chidigira sa kwe program akalutwa mke ula msunga mke ya chwa

Manny Jackson muso nxege ngencamke muli ula qomti ke tine qwa ina ntwenda khamani tege konke radio xka fm gita qom tege chimbusi ngita chog mkanga mko program biagia qom ke mdame kri program kakrisi kanga a mkwa a samtwa kwa program aga chwang agita ukrama Dewi e he lemang dawa ngungge ka kuba tutu giga jalam he dawa agian wida ka kama kwe extra aka kulu uwa ngita sung tige he dawa kwa a semoka ukwa mingung kwa ukwa ngungung kam uwa kwe ka wisi si kwa hang af ya khasun teiti wala wisi si ka ukama dawa ma ngungung waka kaa takula ina kha chingwe ke ge kwa anguya ka hang af chom so ka chichi ti kwa ma dawa ge to ko wana o yunga so chichi ti kwa ma dawa yang ge ta kwa awana biskir man ka ehe ya tekas kwa ngwa to muku ge ka ukaya ka wisi si ge u khama ya ngung aka chu ngaka ka dawa ngung wa kha sond wake thago kumkhama kho sio tamaji chimba he da omagi kwa semuka ngawa kaisen kaji chigi ngana kwa kama da wake ngau ngawa ifiem kai da mai ngawa tv di da oma da omagi ke semuka ke semuka ngawa ufa wati lima te semuka kama ukhama ngin ngin gani khuna de kama ukhama ya ngunga ni kuna wachimba ehe da wagyan wida kha special andak chiche he angama gigya kikangwa ha ifye ngagam ka wala wishishi mgita kwa sa a maksikar kikanda wala wishishi agita wana cho ke angung angada wadika ngung gidawa ngungi anwida kha muku kakahwa ngungi kha sund kakotutru ngai um chi wa si si ma tene ge u chok au sun tene ge ta ge ye u kwa ge ho kwa ga si vitali si de kwa u wa ho ngun ge tu chi ka sun u chi wa si si ma ngok ngok wa ang ngun me kwan ha ka result chi mu si la a ge ta ang ngai a result ma ge ta ne kwan kwa chi ma a pren ngawa a ge u ka a ge kwa ngan ha di sa do ko sun sa kon ni wa ge chi ge pren ngawa ang ngun kul u kwa ang ngun ge a chim bui la awang ngeke da ngeke khason wala e ka wa khama ke ka wa tibi aga keng ke dang ne tibi aga keng kang ko ng khama khu ngul ng he ama ge chi ga si bitel si ge ma ke ge wa ng ke tu chi mu ku ge ga sing ka ofu a du kha ne di awa chi khun ng kwa khin tibi keng ya ba tibi ha kya de we titi ki ka wa de ama tibi a ng he agin atuna gigige wana eche ba ka ge akun dawa muku giga sun u nchi masigita o uhu tibia un kwa ge ka gawa dawa un a ya nun an hamu ko ga tigga kliniki ka ama gigi kai ina ka kem so even kama hamu un kwi kama wa go kama ma wasisa si tigga honke screening skwati sa u tisanga tsitsa nga ame khisa dvd ti khangwe ya ge kholinga wa ma inkhaling ma ge ti khangwe kwa ai tv o ge khisa tv ka ama kya ti khangula do kha kwe ge dvd ti khangwe ma ai kholinga wa ge kwa ge tv muku kwa nge wa ka ka do go sun tso go se tsene ge ta kwa u am ti ma apere nga wa ge o o beskiri ma an ke a ti khwa ha tiba un tswa tawa a ka tre wa a dawa un tibin a chu vindikasi si tsene ge ta chu a kwa nge wa a ti ma apere nga wa a ge o de wing ma kwa tam nga wa ngeng la ofa ke ngum teng ha ha dawa wa tilima tini kwa nwe dakha extra aka kuluka kwasa. Dawa maki simuka nga wa
yanqumka ng angcithi ke axaxaxana uthi xhoma khwe u understanding ethi hayi enkunga anga ugquba thi kankulu ugqoya bangita sithi ke ngimso wedeng khisi dewe kwa atamnqa kankwa ngquma dewe agita wona ka jiki kwa tshwa fetal alcohol syndrome kang he ka tsa wa dawa de kwe tsheng xhoma khwe khli dawa ang ho ngumta ngxonqa ka ngita wona ka wa down syndrome ka dewe khisi tine ge kwa atamnqa ka ngquma wa dawa angling ngita wona dawe ka ge simuka semoga ngaba ning problema kam hlema ngwa ngi a da wa ngutota a wulule ya khama khweda onwa tsatsa ufuda ba di ng tamazi chimba nghe ka khaqa da wa ke wa ning la thung thung atine wa tsike he thota wa vikwa ma ngauke a tla da wa qaqa ban aji ji ji da wa tswa ngana kwa khavuna dewe normala dewe dawa anyu da kha extra kwasavan ncinci kangike nqumkanqa wake tichisi akatutruka kwethu ti dawa nqumwa uqwa on vocal uqwa tichisi dawa a sikal khama khwinqa wa limang kamhage ta ukhama ku ehe ya gigama ti chwagisa gigama wa o dewe gising aitu nqaba dali chu nwa ka tota kan khama khwe wa daba nkem so khisi de gita kwa a chimuka nwa ke ka khisi mtotutu ge kan khiu dati singa chichi ga hanka ng me dige ke ka u khama extra khwasa ga daba gya khwasa gya wa daba ka fisi se nung dani khona ngqaqa ka tse daba a ya emotional khason deti kampeni nga waka giga tutuka kulu uka tse ukada wa nge a wakata akawa akhi ya ke om aprobir a hila besti muku giga kwasa muku giga understinya muku giga senti ga gya nweda khanga ba aga tutuka kuchu kulu unga wa kwaya daba antena anweda kha kwasa ka e hitini u akama ya vilongi sakani kuna wan fer al da nghe magisemuka ngwa wachile magisemuka kama ngungdeni khona diga mawa ya ngungdeni khona khisi debe hi kwa asekel ngwa hi wachile mah ko sekel ungwa ti khisi ko he ngal manga tene giga tswana tukhang gewa vilunge sawa ofu sikatutu akulu kwa da ngi tike paninga wa again kulu kwa tangwa for belti ke ko down me hote honga wa da angula to tutu kwa kwa ba ya da agya problema da wa even khawe class ning ti gigi ka nga borti ma efros kwa gala his ya gisu wisi si kwa sun borti ka gala tam even khawe buku sa gira ka e an buku netra ke thoda ka tsolom hem da wa to tutu asinta ka ngkhanga muku firstan u mtima kita gya khano la king of mtima kala si gya gya borti ya anti ni nga ba kake mula ten amper di self de problema even kwa nga klasi nge vilungi sa kosun ma aprobier vilungi sa kala ferdedi leke uwa dewe kanga kya kwa kang mula dawa chua tutu asati ke si gya nga ya chua tutu gika firstan uka ati nga kangita chua tutu gika uu eskola vi kwa ma tibisa la dawa la gita nui daka extra kwasa ta skola gisim gita wana yesi tona kakama kwe wa tingu sila sa kakama kwe wa adawa la ki andak mugu kika tuma kasi vilongi sa kawama ki kama vi kwa ma nguhe dawa kwa ke first tan vilongi sa kawala kan atuma dawa kati gri kama katema atutu te isa anghi te katema katutu gita kisa anghi ta vilongi sa skola gising ofu vilongi sa kaungui. Ka kwasi tuwa tota a khia dawa ke om. Bansa firwaka ya hong. Ya tang ankhan kwa nga watsige he ya normala. Talisin klas mati nila ankhan kwa nga wiskola vi kwa ma. Ta tiga la kulakan ka wa challenge.
taka tota nga kama kwe dawa. Vana tutu a, kanga ka tutu la first standard school ya vikwama, ya tutu giga o ya vikwama. Takulaga hong dawa tuak afordesa nga wa ya vilungi sa gani kona. Taka nga gida kwa mtege chisinga chitiga Tawagwe kong kama kwe usyo. Mgeng hiike, dewe si hii hii chichi hii kwa nwida ka extra surho. Special andak ya idawa nga gya nwida ka. Akwa sa kama kwe u dawang aya yila kwa nga chua nga. Chimbo ya tinawa dawa mako. Chika nga nga ukwa. Hige dumana dumang ukang ingin kwa giwa uha. Chikwa kakama. Ya nwida ka kama kwe kwa sa. Farawa ka chichi ya magigi simu nga kahin. Kehega vindika wa ya kichi kishi. Amu kugega kuchusi ngayi u. Mchima kaga mhangi watu mkuge. Ka unga mdewesi. Gi ehe agi ngayi dawangita nwida ka speciala anda. Dawangita nwida ka kwasa. Dewesi nchichi hii. Kwasa hiki anda ka agi nwida ka. Atakla kagita fitika ngawa. Mkugega kwe. Tumkama kwe ngawa ya. Ang hita agi nga kwasa ukoya. Ta understand wisi si. Ki agi he ang watu ako. Giga chwa nga. Atu maya. Ta gita nga kama kakika. Ta mazi. Da watita ngiga. Nga. Ka atakaka. Kwa aktu watu ka. Nga walila atlegi ka. Ufuktu watu ka. Ka aki andaka. Kang tenu watiki kwa atita problema ki. Da wang atu ka giga chwa nga. Agi ta ng. Dawang ye aging hike yanwe da kha tikhisi dawa ngeta gya atung tamazi akoka ngwelela atege dawa anga sila ng tingum kala akoka ngwelela ngalma ng anga sila ng waka ghungu tata apasala chu ina kati ka tu ochu a ochu ngalma ng awa dawa ngum ya kwanwe da kha a ku angu gwaka ega o a ukake ina khati da maji a hita an un da wan muswa ti ta ta noi da special an da khati ti la ta maji akwa a kunu wale la tsagi da ti singa ti jala kam gita kwa o khati no wa problem an ngi ge gam ta mugu ga sin hi uke de we sin ti ti ge kwa noi da special an da mtima a da wa kakam a twisa mugu giga kwe uka adawa game chimbu sin e fide ga dawa ngige simuka hage ngai dawa ka tu stand chom so o kwasam so titi de kwama dawa ngi ta kala tu he anwa dawa ka gam ha kwasa understand a twisa ka khisi muku giga kwe kwasa nqwa wa ka kukuma si kam kugi kwasa awala sin chimbu sin ngira anwa program ki dang mage ta sa fita Adura chik gigrasa, kwe program, akalutu amke wala msunga amke ya chwa ngu.

0: dekwe chunkwen kwana wote tinve nte tinga siki otu Africa kwena kan on aji tekin ku tholena hebe tango kan unhe tama wote koro eye hedino nakan tote tek ayo nga te sati ngisho wote kam kuhe am mwen kise lo kuhan ha am es abia
1: siye
0: kede kai kai nga teke kuhu mo sobo sako
1: ex god

Bad Boys Blue ayi moso ayi gege ngamge mmoli wala qomti ke tini qwa akhin 50 minute ke konke radio xka fm chimusi mola gita qomke ta shpomke minute ya ngcha ongxhama mola nqinqwathi ce hewa yalf irinqwi kawula chigege angam awa yalfu chimbula gita qomke mchigigira kama mko program yang kakhosi wole wa yalf iri qwi program ngi dina akala utwam ke wole sin lagi chwa ngi tama kama tike bunga mwege kuki kare gom kuku ma ke twisa mo kuki ka sa kakhosi gang ke kakawam ke program ke chwa ngi gege ukama m ke mo kuki ka sing ke ka ngi dawa ehe ngi lima ngi gege si mo ka ngi wang ngi ke kai mso de ngi gege kwa jala agi ngi gege dawa ke twa nui daka kama kwe extra cho ofu extra sorho ni dawa ng apel nga wagi kamo kwe uwa andak sinti ni dawa ngi anwi da khatu kwa sa ukwa nga waya wa ka ng him ki gigi sa wala si ngi chwa ng timu si ngi da chu a gmi ka nga mko program gi dang ngi da a gmi ka nga program gitas afita kaula chigga kamiwa yalf irin abim chigdira sakwe he yalfir programa ngwa chigde ge he a kala utwa muhum

dangerous wa moso nga si gig ng amke muli wala ko am tiki yaw fake na wa yaw manita ki kung ke radio xka fm ang jigam gesong kwa wala ko am tiki wala ki kam diwif gawa mko program ngay egi akong ke journal program muku giga kwa siga matlachwa ngay journal program ang tanga mga something I am I get wa ka khisi ke he ng khamo ka show ke chimba ka khama tanga nga gani kuna for all a skolam him he get to ang watu mugu giga giga ku pala pala na June exam na kwa chi gike ya tswang ngita so mugu giga ku lungisa wa a get tanga wa chi thoku ng khamo ka show van tanga ngita kwa sa a kangu kamata aki chimba gagiche akali askole vilungisa gani kuna wachimba again him muku chagen ku atanga ukwa men vurda gankai kankan ki anhi chiga tutu ngala kha ukwa yam sonder in kha spell 40 kanga kam gira sidike kabatski gi thoku khama khosiu olobisisi muku ya aki tanga ngwa bona eke ka ko kwa ga tsike he examen a wola kha ga him chu a khama ng ha tsike tanga kha ng kha bona eke ka a kwa so khama ko a bana ga dina twisa a mo ku ge ka kwa saka for better o a tanga aga skills so he ke a vilungi sa gani khona even kha be class ng chimbe ka mak ge kwa wa class 2 ching a ge ga chu gala for all kama wa thali gani kunam he di kama ge a wa kama mondalang ang wa di kama agita gala lang from khwit classing of exam wala akto gi ga kwa sekal khama ko nga ka khisika ng hi a u khama vorda sin a chu kalshuya ya chu truga gala sundar spell 40 van ngitang hey even khawe tuchi even khawe mondeling even khawe lang fra mukugika o kasinqa o aka a vikwa maka ta thokwa ng khama ko spell 14 ka ba tsike tini kwa ka khama ko wa riksiki a pending aka two after kya van a khama ko spell 40 vilongisa kwa geta o nga merki a khanui si trois night ou wordes nga ngi agi totutu ke o totutu ge ke gala spell 40 ge ge ya he kiti singa tsi ngana kwa list taken sing kama wa quality ma apere nga ge ko kwa koma quality ma pere nga paint quality ma pere nga wolf letter ku ge ko kwa he ata kwa kwa ke nitra maluluma tsi singa tsi ka tini ukwa riksi kama kwa paint si ge da nga he o nga kwe ke peni wa kwa kwe ke kuma a otake kwa wisi si peni gwe ka tipula la kama kwe uwa pende tau chisi nga chisi nga tini gita kwa o ngokun muku tanga ka first tan u mchima kala gita tanga akwasa kama kwe a kadira ndi kama class 2 chidoni kuna di kama examen awola even kwe mwanda lang ka agenwa o anke gala kama kake akhanung kama jika choka ang representa a mondela nga ang klanga gisang ang kata ka nguchwa ang nang kama jika kakikha adum thawa kong tama kwe chisi nga chichila ka tini gito ko tamho pindi sang tam gita ngayti ke liesi ka chichi agi thong nga agi liesi even kaya vorda kang kya ka bangkali ka kya ka bangkali afristan ukavan agite kekum uka waka kiches ka chungwa letter khripa agite kekum uka ki atutru a klanga uka hing hawe kekhati lungi saan ege kara kaka makli kige a katisem gisin mpua a lungi saan kama kwa ege tanga gani kona mangu kama kama ege ka kisi yi chimba kicha kama mskola vilungi saan a gani kona a matriki landeke chimusi ng tusa ng
Examen agi kwati gre mlungisa kama kwetsa ya. Ngingsi u mtima ten akalotwa mgechi musingi tswangwa ntene kita sing chimusingi tene kita kalto a skola makanda wola agi ku gya skola khona wana anwe da gavi koma ke prenga atene gya lungisa ta a examen ofunqa le manqathi musingi bilungisa kostene kita nqata otaka heke tutisin a prenga wa agi hu Gas kola kuna huku wana vikuwa maka ngeni lungisa tuti singa agen o ya taa kipende. Chige he atwisa muku giga uuka kake avardir askola atiku wa singhe u askola vikuwa maka chimusingi chwa ngumtima vilungisa kosa nuidaka i aprenga wa agen o nka kama kwa andake chima kama avilungisa gani kuna wa kakukumasi kamkugi nga sa wala si ngchimusi ng kita ang program gigang magira sa fita adura si gira sa ako yung program tini a kaluto am ki ko wala msunga ng ki yatsun ng

0: that shit.
1: Dr. Victor, I am so I gig in amke muli wala kom tike yaw fika wa 55 minute ke konke radio XK FM kom ke tans kom ke minute ngakwame o ki gige kwe kama wala ngin wa chigde hewa 12 in a week kawala chigge angam awa 12 wala gita kom tike ke mkotra chigge dan kwa kama programa kia kwasi 12 iri wala program nga tini gya komke chibu nga chusha tungki ngay ay program akala utwa mke wala sinla ta chimu sila mkukuin aligam kukumake kongke radio XKFM mchigligre sa ako lima program ala akala utwa mke chimu sila kichwa ng tamat ama tige bunga muhege kukin aligam kukumake chimu sila kisa aga krisi kagi gigi utwa mke vilonga sa gani kwa na ya anjiga mgea sengkwa ki mchu a dawa June exam and then I kalu tuam ke semanus ngang hati dega cuang kawis si ke gea utama ka cu pala pala ngam wakangi thogun utama kasiu ke cimusing ki cuang walaing mengira gumun angaw ko program ki gang magira sa fita na kam cik dega gua sa tuam tual firik engum cik dega sa program ngagi kalu utam ke walang nang hwati gichwa nga malaya bunga kemtang jiwa nagwam kumagi kongki onort in siwa nga chiglagi niya muku chiglagi ka sa kulima ang program nga hwati gichwa ta akala utwa muhung

Seventh of May, Africa, eight the hours in ngcwema anamwe tini tindren sister sika Africa wonje kaye ko tsaya kwa ko ka ta ku tuira ine hanqo mo Africa ha te masa e sikite nga ka to ha ka tre te kine ko ha ho jinde wo te a Africa ko sikara here tam a tsam sikita magante a te ha a tam ku sikinge tsam sikis Africa ki te kiriji ni tsam sikinge sene ko ha ji am tamakana ngwe tinse ne ko tsaya ha ho ho we mo so bo kwe ko na khe am ko ha a ho ento te sara ko te khomka ta ko te te kai na ko na te nwa te nwa mo te te Africa khwela atam me ya Africa ngwe ya man ka nga tlhola de mboro a ho de ko ma de am ta ko ha de shoto de tamakha nya mo kra kapu ka ta ko se khiri kairo kam te Africa khwe xka fmk

DJs bunxa yamusunxe gig inxamkimuli uleqomteki 12 iqwa ni render tax minute ke konke radio xka fm chimsi mula gita qomke mtini chua ngimqanqwa mqo program ya gya qom ke chabunga chishatun kingi kaqhisi kanti ningqwa ke qonqwa mke ule sinki gichwang mwegi kuqiqiqwa mqoquma ke thwisa mukugiga sa chimaga cha khali gwi a chu uzila ngingi ke mukugiga ku chu uzila kama ugwi kwaqawa khunke khason te problema sin tanje gam gya sin kwa ke shuma nam chwa gum anqa wa khulin ku chu uzila a chu kwa ngawa bunga qashmano anqa usigita ga kemtina atwisa mukugiga kwe u kata mamkanko makatipulila u gwi nga e hemge a uwa mnungani kuna van mukugiga tuwa kwe wizila kama kwe u gwi kawachigi he nangkwachigi mge nga ikwa kangonga mukugiga ta yula kai kai kakai changkai heke gung kanger tamu kugika tu vindika u kawase sika hankang ngeng sing u mchung sing kam gikwa a wizela gui ma gui mtano sing nitama mgeku wizela kang kwa tepulila uwa kwa vindika u riksi sa hewa ngongwa mhumku giga ka uwa ngung hula ke he khiduma naguma qoge kwa o ikho kwa khiduma ko unwa khonu ngeti wa kang him tini gige sa wala sing un che he ma thui samku giga o o asam gum tanu ni ta ma agito kwa awujila chimba ginwa anwa a vindika agita sim teya tamazi extra gui tete khoka ngto mga khum extra gui atini khawu tama akalu tibisi siga hanka wa tige he mtini pringom gen o mwa tipula u gui a chubuzila ke mtini hu wa kang he mgi ke sa wala si tibisi mtini giri kuchu agumi angam program bunga mtoga lu ke vilunga sa a klasi sa a o kama tesa wala sing chimu sing tin giru ku chu agum angam program bungam toga lu ke vilunga sa a klasi sa a o kama

xa metekete mono anti o ntwe ire xa moga exka fm sikie no te bori he a ti sarati yafta kapunda duo duo go ka a a ka ten khwena a kara khata khwano ten rute sim anim george mosol bai ta khono hese kwa ta a aneji a nyamoko an isam kara duo duo go anga o se plettenberg bai neisna dancinci emkanyamako kwakhwe rhana xa ukade akade khwanu ikacemka xhomotuwo tinca mcwarha noanca osikica andicewunisakarhujite ngosinyasanati amcam ndikwanata o jawota hakhwe a rambestiriki tenrute siuani siu district municipalitatiki gerald otto akade khwanu xha ujawokhwe na nyamatingi eti vyekisiki taku acwesa nyatingkadzi a kuhanateko khwena a qhauta a siyeko macam mbaramtuwo ti mateko cebesana ngokucamzika ncicamsika muka enu seyisona tinififta rhakhwik a a seyikudwe kusingirika ekuxanikarahwita mbungana de oqo salaki Minister Mtsoko anikoma Aaron Motsoaledi akade kwagano ncinisiyeven nyegen taga khwena kum oitina ncihanta virus ye ata khwena South Africa khweweta ncesika cewunisaga korokorosaneqwita ha kwanasika Motsoaledi ncima akade kwagano gamasi yetinu gamasi nka osi uxae kujite kungotinji Mwoki e a chuo chuo kun kwendi na mo desna di a kugombo statiki uska puka hama bori nga kwena ki ngatasiye ku sa kara swere di. Hama a kara di kwanu kama o firen tuna hadie ki nge chuo ita te di kwe a sit Afrika ya di kama si kaha khana utrek a mwusu instituti di he mwoko he sisa kungu jwanga ji Haruku haruku kweji a. Ana mua ko si a karati nganda virisi juanga e a. Kwesa naka churu hito khata. Machu aledi ngakwe tewu karakabana kweyete taku a kate. Si nganda virisi juanga e. Kwe hihi ni kukabe anza COVID-19 si seta. Kama ngakwe a siyeko kweyete. Departamente na chuku anigyamiki. Tina ntreska ayo sa avasi khwae no we o na jonga ya hanta virus ya khana chota san park na tsui kham khom a tita gyao de sikana kwa ku tsan tung karate ko national cre volten de o ke hutu ke a karate khom a video tau ka tina tang ka ko khoma khau si de mesile si a tung karate ting khom kwa kya kya kwa na ko dauji akitinji kuru khuhi darna te khunta ma kya ka kwaji ki san park e wa ka te ngim ataste ko kya kra tim kho mi ya te khuji mboronga no kana wa ka te kha mbunga na ina mo ko ngim kho ma kana kha no khoita ngim kho ma kuru na tima nge si khoi go tsamno ama tsuni sa kha kwa ka igwe kwana ama a anji kewo e go hinji ki san park ji kuro go hinja site ko mota kuro na tetima bori sugeri o he israel su parlamente he kwa di mtito a se ko doro khata tema de ame kwa a kai kai di khwe a na go su ke hisana de palestine na di ame khwe na nya mo khati ka di ame a hamasi su ka no nya ame a ya kwa an kokoro kara tsa mo go khwena october 2023 tonda kurisiki tsumo di he nna motetwe mo ite kwa gano si dorok a yeta drie nien ta khwena no hambe a ke kwere ta khwe a nna motetwe he khara ma te si ame kae ka o a mo go nota Jerusalem ka di teta nna kae ka o mo ite kwa na kae ti tsamji ka te ko ngo ke ta ma tau ka ti gwe aki corona khuiti kae kara ko kunka go khwetwa sinuta go gana a kae ji kunti kwa munu sinu sikoro kwa khiri kae ti tigwe atoma ko sitete kwa ga nautsa kae ki twano tsa tsoing go reta
ada te ya te o bore khere khere ngona ga bana te bore tse ke sign fir ire ka mo khono xka fm ski

107 o heta go nonege FM metsa metsa ska te monete ke tuye ka makota 50 minutes ke go ano to tsaka we sendra di Reinhard Kolabeka punda ne tsantse o ne sa qomtsame di wo ha te mono khani pa minister a tsa go je ke go kwita o teko a te di asset africa di a Naren Singh se go kwita o si a go da ncetse ka Botswana ka ne nne dangwe te mo re tsane o yo karatse o khwe te wo di a wo minister ga te mono ga ba sia go tata jaro tla e tshwate molochi ta kete a te mono a tata a go je tlo go tata Botswana ka teko ne nne te mo di khang am sho ka sire he wo sena di he go tle go go tata ne nne te mo di gala gadi ta kete mpara ka ta khoma te ana go e go go di tshwate o tloma go kwa go ka tloma a kala hari a ntsetsa kya a tentsa tla e go tshwakwe kwa go ka tloma South Africa no Botswana nata na sere nwe wete tidote a nga se tsubuge he atemono gana xa go tshwaka go sire a nga he go tsubuka e twen ka e go tiko tsogo jite go hiem na gana ke wete ka anje sino tsa mu a jaro xa ya go ita go anta ke re kare go ita twen ka ta kona ke e tsam jika te go ya go ka anja tsuno South Africa ha ke ya ga tswitswa ga teta na te ke wete ka nwe Botswana ende ga te jaro xa ya te kona te mono a te siya go ta grenjing kino kwa go ka go ncincinga he gala gadi ta tite mme parka ta go go go jite o tloma ama South Africa ya go go in ga South Africa som go mo ka tega Botswana som go mo ka tega ne a nga sikim a ga se o tsubuka sire he te mono nxe gana wo ta he gana go tsubuka tana a tsuji ke tin khona ti do te tse ka go a wo go ga kona inxe sire se gana wo ta jike a nga so tsubuka jicwiji bete ana gwae a gwe a tsubuka e tin jao nga jao ji tamate e kwe ta o khamka go ga a kona inxe tsana o yo kara tse u le sa tse u tla e ta kwe ne te tse tsire kwa ga te mono a kure tsa him president ma Botswana so oma mogae ta tsite manombekita nngwe go tsa nya makweta o tekla e kwa kweta o kunkara hene ntse etse ka nna go a ka te a da sere go sina kwa tino kana tia tsaka go jete kwa kweta o hinya go nngwe mpara ka ta go mkhala ga di ta tsite mkim na a tsuje ke tin khwena ta mate tsa o wo go e tsubwa ta makhama go ga a parka sekim kana mo go tsutse ka go tsegana te kwa ta o hinya go tido wa te tsantse o ni sa qomtsam jite wo ha ka ba a je ga je ga tsite mono tsantse o ni sa a tse u tle khwena tia hi go tsi a wolo gana te tswina tende xa e kwa deve no tswa ga xa tswa tsi gana te go wa mate ga re ke hetsa mtsi ka te a qutswa tsi ga mo ha singwa ga a 5 minute ga ba wo ha no a 5 minute ga ma 20 kara jao ka da te go na a tsam tswa singwa ga tende twa ne ti do te a tsi ga tsi ga tsi ta te gwe yo go ta ku ntswa ta tim te o xa e kutsi ne kya e den sta ga e tsam ka tsa ya den sta ga ne te twa go ta ngwa ka xa e kutsi te wo go kwa ga te te go ta xa e ku tswa go te da to ma a ka 12 May 2020 ga ne ti ana kwa ga ke tsam jika tim ya go ti tsantse o ne sa kya ntla o rado se ke twa go ta o tonde tsa ba he ne te ana kwa ga me tsa tia go jinsen o go mgwe ma tsa o kwete ngwe Africa ngwe ne te ka se ntate ga ngo tengiwe tsuna te o wese na Africa khwena a te tseu ne a re tama te tseu ga kwa na te mo te darana te tsantse o ne sa ncamo se Africa kwete no nna te mborodze ke a ngwe ta mborodze te o tsikhwere sina ga teta a ji ti o tse ka o so 20 kg ne hit yo te dara di tse who knows te tsiya ma kwe ta a ka weakness in me. Tau chaka wesendra, ti Reinhard Kolabeka punda kwa na mkhatonde tsa itana takhe ha.

te yo kai tsi ka ya hwata te ya ta tinga sikin kwana he te kwana ha tsunzu oka mo le kwana ko sikin an kwe ki kana kwa ho la ho ta manya mo ha ke ya ta ho nisa na ko ha ha ntita ta o ka pa kwe ha afrika kwetu nto te te ka ya ko na ko nwa nwa mo ka ko te ka ka jiki tshonye ko mo so bo kwe ko a tu a e cha ave che ka ho de kya ki na ka nto te do ka ho te te ko nwa mo ka ko ta ko tsaya ko tsaya ko ho di ko mo a nga ke ngomso ke tsambo nge ditin he ntwe te kha ka tla e kwa go nna mo go di kwana tso ga di nna mo go kwana ana go di checka kwana am thatla lo teng ga skin SRBS ye kwe na go tuja o tla o di tamo ka go di tsama kan do vega go so go kwe go kwe go di tan ta ga kana ya kwe am tsa go ka hin ta tsana go ya he ti no a kwana si ka ga gara ka ite ka mo go pende he 36272 am SMS anti zeno ta dala o tla sika le se su paro he fe franti.

0: 4 iri e tlamogwa XK FM ke mbambara ga go keketena di Maritzburg bori e swere materama. President Cyril Ramaphosa nxa disino darako na ojao ji ango jao kae tino chinja sen a ngo cungu kona Afrika ngo mwadik e a ngo jao idama. Atama ku iya ta ngo kwarete tsamji ka Afrika ngo darako na utaita kusi derban si u ngunji areko kae oko sendram jikima. Drit e kaihe ngo deisen de kwen a tonda ka ngunji ki kaaten ki dango kaate ngo khana ngo matlohoji na khan hiye tlohoji ngo teko kha ngunji ka tlou ka ama. Ramaphosa no tu Afrika tso kata na tlou ka ikwen a ngo kwareta tsamji ka ngo dokui e hinyata ngo Afrika siki dara kwen a ujaoji ate kom kasa tako tkubo a te hotinu ngo che akara jarot ai ate nu go shere tamakhanu go tsom sentam Ramaphosa a karata ga Afrika ngoji ango politiki na ekonomi kwa kuji a go iji khuwa go ko kate item Minister Machoko jao kung ka tema Aaron Motsoaledi nga da sino ni sheba nien ta ga khwen hanta virus da kid jonga South Africa go oitina no anga ki hambe South Africa kwe atam Motsoaledi ngo moedi kwano namushi ngo nci a verpleegster na tsesi ku gombo static ku skapu ki pori gara kwen she ta e kwatam amanqata sino ngo firinto nach ire o nwa ga ngo ncin kwen South Africa ki ya hinka ngo nci a National Institute jwanga kwe cha o kwaqo amuwa kona ngo a jwanga e ho hitam Motsoaledi a karata ga sino ngo nci jwanga shi u mushobo he ngo tswi ikube COVID-19 kwe shema ama tsewa nga tahashi na departemente choo kukwehe ngo tsewu nishaha ngo a juanga hengi ye nyama kuhi kitano we oroja wagwetamu. Veskapu si u shure departemente he aka disini shureji amukunda iki tiji u kwaresi na gwetamu. Shureji ikiaon senata ngo tia anigyama mukunda si ima an komdi barana a komdi eta ngo tsamko fronde anaveke kinyama kukana tiki ea tsewu kuhunje tehoro tikimu. Tia shure jiki jeho jitese na ting numukunda si di minister a David Menir nga adesi nuku shure ji kwa na ukiyaun se na khate kwa iye te kwa naka ngo nga oji akasen oji jeho roti nuku nga oji ki ngo shure kashik akwa na e ngo muide kwa nu kwa na ukache kabere tikim Menir nga adesi nushure a ngo doroma ko awo go jikiyaun se na khate ta ngo tuan uklu na a ngo a shure ki kumotlo na a kaya gutam Borishiu Heruem. Tain Rute District Municipality Tiheng a karata tsum kuji a go a hanao strike et an tsu di a si te hongji a yeti kim. Kao ku a kai te 650 kwena ni ose ayahuatina na mbunga centrum jiki na kereka jiki go tse si ka kwe itinam. Municipality tiku iama ku a Herman Peters nga te sinung an tia tuna ti go sha tswe ye tie ka she go ana a o tswane a ke hambere go tina go ona tsogo je a go tse uni sha gwa tena tam fir ir bore a date ke a gere nge ga bana ga tsu bore e te ke tse nge tsa ma 5 ire a ma go yom
1: ona mezili to ma hunga tanga mi ngi wa fir ir wi XKFM te fir ki confirme ni tam President Cyril Ramaphosa gya okuita ki tia kang ha visita ki ka tia hong atu isa uzalaka e mkungu ngawi ngulingu ki Afrika tike he I gya sunku wakam. Ya gigi okui ki hukui ki Afrika ki ka reis indaba ya nghi gigi gya derban gani kuna kwa nghi ngulingu kwa atlik e ki konferensi sentrim gani kuni ka gigi giyam. Kam kawo ki ka indaba nghi ahana daisende kika tia ka nghe sige akha ti tkwen ki kama gani genge ti gde gama kwa nki ngoli kika tunda ka kika chwa ng hingwa ki golo ka tene gi ahana ki turesma kika tia hong iki tia kan ti tkwa gi kwa nguma idro ita ti tkwa ki tige yi nga tuisa om Ramaphosa hingwa ki Afrika kika ngong gi hong hiki ti tkwa yi sige laya tunkwen kika seromoni ang nki gi idro ki gi ya kwa anghe Afrika ki ka turesma vikwa magani kuna ki tia hong sik akhlindi gde ku ki tekini u mkungu kanga ipanga kae ngaw ki ka anghe yi ge a o he kwa hingwa ki yuvila at ngawit kwa hiki maligye ka kamkang hika ngung akwa ka em. Ramaphosa ahong kia tisa Afrika kika nguli hong ki o hong politike tia hingwa ki ekonomi kika tia yika singa tika ngi gam ngay hong dakwa ki gam hong panga tiki sangia kalatuwa yim. Ministre ngwesin togani kuna aron mchalidi kia hukwitiki siwe nientaha kika kain kang ha wahanta virus ki ga sit africa gani kuna kang hi ka khlinda ti ngawi sigi kangu thama kha ka kula sit africa ti khang e hang ni ng ti khwa hi ngi sigu ge wana kha kang kin khlinga ng hi ki wana kam mutually di nam kang hi ki owa mkalunga ngi ki kam kang hi a sister ngi i kam ki ku khompo ki stato ang ki us ka pud gani khona ka se ka gi nam wa ng gala ka ki okwinwa ya gi okwite gi wala ki a firin tuna ha chon ma ti khoi gi abasala sibitali sit africa i ki ti dea kwang he ngoling institute kwang his question kai kang ko kam ti thagin ka go oi gi hm anta vare sigi ka ga sigi ki chowa i nghe gi kam mutuali digya ok i te ke kang ing kang ha wa anta virus ya hm hatia ka nghe disa ki ka ngana ko wa covid 19 da chimbu ni ka tu to asang ka ka hwa ta ki tang ta tia ya gya ok i te ke department di ha chogi ka wi gi gan khona i tweet a thamsang hingwa ki kang hi awan the very sang ka hi yakwa chik de ko gan ko ma sine gya gwa ya chwa ki chik khwa this ka bu ki ka pile sul department de kya ok oi de ki skola hm ko ko ma ki province ala ya gi hing gya ni the skola ng ta tum ka gan no si ya khisi ya hing ki am ki province ala kang ha o gan gan nau ka ngi gan ko la ka ki cha kala ng ing ngwa ki tuluko ka ng hi ki gwe ngwa kang iki ko frun a cha yang hin na wi chang ya ki kam ga ni khulam skola hang khisi gi hon se gya ok i te ki ya to ti tu ka jala ko ang hi ga he ki tuluko gi ko qa u ya ta provincial minister ang ha david menir gya ok i te gi skola hang gi hon kam ya ti ete ni tuan o ga gi kan mi mkunda chiang gi hon gi ki qa u o kang hi a wa ta polo kama ka wa skola kholi ka ang hi gan ko la ka ki kwa ki o wa kama kwe kang hi mai nir gyan ko ka skola ma sum ge ge wa na o kwe kang hi sing ki thisan ama ki ya ti ang gyan am ka e de ga ji trin ge tu chu ge ko ngwa de we ngi ngi ko wa skola ang ki kle kla ti ki sa kwe ai fasim Tain rute ke ka district municipality ti ka nene ka hi gya tisa tu kwasa ke tia ka ng hi sanga tui sa hana yi. Nga ki gani kwa ng hi kuluko ngau ka ng hi kulaka ki ngukama ki da. Ta ti kwa yi ka ban kulakwa gi hi ngukwa kwasa se so nartin faif ta ka ki ka ti kwa yi ng. E kuli ka ng ki kali hi kulaka si e i gi ha bunga ki ka sintram sikta ki tukwa yi hi ngwa ki ger ka ng hi i gya ta wa yi a gya kamsing yi ka kwasa. Municipal lagi kau kuik oyak ngah Herman Peters ahm kau kuik lagi kang ya uwa cikot ik kisi gihun dal kuli kau ati kang he tena gigi kali kang he ohi kula kusasi ta hingoi gigi yang gihun kang he pali ihana cikot tena tisatu kawag sengi ahana i kikam tapi masih wala uwa fif irum tenju tasam ingoi gigi X ka FM

0: yo ka itlika ya gwata te ya the thing that sikini kwana hete kwana ga tshunzu o ka mo le kwana go se tuki an an kwela ke kana go ya gona go tama nyamme ga ke ya gata go nyisa le go ha ga go dita ka go ka tswa kwe ga afrika go tu nto te te ka ya go la go nna nna kwa go te tsa tsa diki tshwenye go mo sobo kwe go a tsung a e tsa ave tsheka go di kya ke nga ka nto te do go te te go nna kwa go ta go tla go tla go go di komo a ngaka ngomo sho tek ambo ngi ngi tinhe ntwe tek kha ta kha ko ko ngam ku de kwana to kha de ngam ko kwana ana ku kha de cheka kwana am ta kwana de nga sekin es abiasi ya kwe na ku tuja o tla o tamo kwana ko tuja makhang do vega ho sho kwe ko ko de tan ta nga kwana ngi ya kwe am cha khu ngala hin ta tano ya hin tin no a kwana sika kha gara ka ite kha mo ko pende he 36272 am sms anti zeno ta dala o dala sika ne se su paro he fei franti
1: Escort.

0: tekwe tun kwen kwana wote tinve nde tinga siki wotu Africa kwena kan on aji tekin ku kwana ve tangu kan mu heta ma wote koro e hedi no na kan wote tek ayo na te sat ni mushoba ke kam ku am mwen kize na ku ha ha es abia
1: see
0: kede kai kai nga te ku mushoba sa ku
1: ex

0: ska FM moner tensia ba ko ha ta khono nya ga FM fir ga minute te mono se go ta o teki e ya go a 5 ire ka tsano 5 ire ka te ga go ta go nda mbori e ka o se ke bori ko 6 ire kwe da mbori e ta khono u inqe xa e kujinya maqodzisi no 12 ire sika gheri ya go ti rain article bi ka punda tsantsone sa ke den sta ga tse a te xa e kwa da tse tsa o se ka ne tekya na tsame ya go ta o te o 20 jama a khuwa kwa nqweni ti u ani shoka ti tete tsamjika ti khagwe ncam kuti to xa u kara hatsi tsamjiku go to hinga ta te je rado shoka to ya karaje an o yo kara tsa uni sa 20 no kai ziki to ti kya o kha te be twa ke isinza xhama ti xa ikweni ti u ani shoka ti mi ya go e ya go te xa ikuta
1: the power of music.

Punong mazali to mong gatang ang ming hiwa fe-firwi ki ex ka FM. President Cyril Ramaphosa gyo ko e teki visita vi koma kang hi at isa huzalaga e ha tia gi unga vi uke si gya hong koa ngole kang hiwa Afrika. Yagi ki ok e ki kumisala si kang ki oa Afrika Rice Indaba ya ang hider bon ganukuna ki internasyonale ke conference centrum yang hidde ke gem kam to ke ga inda ba nge ahana de sende ke ka tiang jagan ti kha gya kha ya mu kwa kaung ka nga kama ngole ke ka tumen ta kha ka hang ke golo ha ti ka nga visita ti yang kang hi ge kwa ang me ge ti ka ngi moni to ko ma I do I o hung de kha se sam Ramaphosa hi ngo ke Africa ke ka ngwa hang ke hege chi khres ki la ai ho ceremony yang kyang ho ya ig ge ge kwa ang hi khano ig ge ti ki ni o ki Africa ki tourism vi kwa mam ki gan mu kha ai ngo ge kai sang an mu a kwa ka kalang e ngo ge kang hi a wa pang ga tri kalang e hi ge chi khai ng he mali ig ge kwa ni chi ge haroma po sa ge ti sa Africa ki gan ngo li hum ta ki politika chi ya hum hi ngo ki economy chi ya ka I sang ko e hi to ka sa khwe hum ka ka ni ga khwe ki kam hum kho sa khwe mu ku o khama chi ya hum Viska po kika pilisuli departamente gya ok I tagi skola hangi hangi provincia la kukuma kam ngat I ang khalindi diwi tagi ang I ta skola hangi ay kam kang kisi gi ama em ka ngi provincia la gang gang ngaw ka ngi kuluko kayang gi man ngot kang teni gi ngok kawa kalang na isi gi kawa furun at saya ang hin navi gya ki kawa gani kola skola hangi hang a skola ngi kukik o ta provinciale ministra nga David Menir gya ku ite gi skola hu ya gi ha si gi ki amat ya hu kang ya ta na amat gi kam kan ma da ka ki ti ang gen ka ku ki o o ta palong ha ang hi kho wa skola tong tua athi sa ta ma ga ka um ku na kholi ki awa ya kang hi Menir gya ng ko ka skola ha ama ku gi ng yi he ngo gi di wi he ko wa skola ng gi ta ta hu kwang he ikisa khwe skola tsiak agyan am ate ka hi tsi wisi se achung ho kunda ka ha wa statistics sit africa ge kha de gi ko ma gi ga kula ki ngolin ng ka ng ki provinsi hu nga man sula si gi ga kwartal gi kha ai gi ka ka kya tsi ka he wa I khlen de gi a chong khama khwe ta gan ko ha ko zulu na tal gan khu na ka kha ta gi ha sam konda ki vi ko ma kang hi kula kang gi north ve se khuna he ki us ka pu se gi ko ite ki ka ba ko ang he ka konda thoi ki chau ta vi ko ma kula ka ang ki pilmelo kwartal ki thau a chang tuwe in der ta ko ma siwa presinde ka ki tuwa ka ang he yin ko ma 3% si ki ka pende hun ka konda ki chau nga wa ki khau ya ang he a ki kong ki pelu melu ki ka kwartal chang khawe a jang director ang he ko sam vi ko ma gi ka hana u ki statistic sit africa ga ni khonam ko na maruvula ga ko ite ki konda kang ha oje khoi ng hi ng vi ko ma ki vi ko ma kang hi gi ko apanga ki yeno nerti ni khen tax tax de se de ka konda ki ngawa bunga ngi ngi informele sektor gani kuna yen honerti 27,000 di ika kunda ki ngawa kang hi a uwa kunda ka ngi thuye gi ki tam gi vikwa ma gi ka kula bunga ngi ngali ngi matskap laga vikwa ma hi ngoi ki chia ki ka ko hi gi toho vikwa ma toho ngum u wa kwa ngi hi vikwa ma thuye hi kula kama kwe uwa efasi Mense rakhte group eh Amnesty International kanene ka I gya ok I tagi ho honor ti ki ka si viti khaso na khatam I monong ki sula ki nang ti nga ka ng hi Nigeria ki tropa ki kumisala ki North West le ki gani khuna ki Zamfara ki stata ka ng hi group I ngya ng kwa ka ti kwa kisi ng hi gi kula ok ya ti di ng hi ti ki dewe ta I tsisi ge hun thoi ta ge sa khama khu khu ne khira ge ga tro pa hum to ji khoi e ga ni ni ka me ge ki hani e ka ge ge ko diwa
ta chimbu ya wang he kwi kong ngang jing ha kang he ten ge ge se gya ok e ta ke ka kya chi ka imali tan de group yi he gani khula yi mu yi hun se gi tu hun tha ta amnesty international gya ok e ta ki tu yo nar ti ge ga se se vi ji kha ka ha wa ngwa wa kwi ki kong te tom su ga chi chi kang ha wa ngang jing ha ki ga ga ta ne gani kwa ni wa yili North West ke Nigeria kona ka sitene ke tsanga ka imon ku ke sulam tropa ka ne ne ka ngi gya ngwa tu ti tsai hi ga tsi nga ka ngi ka oli ta Nigeria ke ka tropa gya okui te ke ti tsai hi gya ga ni ko lang eh hm chu ti ti ka ngi thoi ko ge ngwa ki ngwa ka ngi sko ngwa se uzala u ke North West ga ni kona ko la hi ngwa ki militant group ke North West ga ni atia ka ngi ko mo ka ki ka ngwa ga thoi ta te ne ga yi Kunda siviti kwa hinogi ti kwa ki igi kasung u sintuwa tika ng sigi kwa nukanda ti kwa ngayin sa tuta kuga u ta tia kang hiko hudikula kaku kundisa ka na vizi kang hikuwa a kundisa tagi nga siwi ula wa sis irma sam mi ng I akwedam wim.

seisire a mahwang exka fmk win re ga go tsetsete nyo ka ga di maritzburg go bore shere matera president sara ramaphosa nxa ta sino dara khona u george a jao ka eta ding go tshintsha ya sekya e dinu kha hunji africa hunji amongwa de ke am ata amaku ya ta khoreta tsamji ka africa dara khona u jao ka isi durban si u ka syndrome ji teta kim ndrini xa yengo deyishen de khwena a tonda ga Africa wonje ki qate ngi dango kharata ga ngo khana o go jikhani ngo maklojise waka ngo te go tloka sam Ramaphosa no tlo Africa xa ga gwana tse u tse khona da ngi go ithoreta tsa mshika do ku etike na dango Africa si u dara khona o jaoji a khomka isa ta go tshubo a ngo hisa ko ka jaro tsari go down shere jitama Africa wo ke ngo khona jao ka tam Ramaphosa a karata Africa unji ango politike na ekonomi kwa koji a ina huwa ko kokote a etinu ngo Africa unhe ek inja uitam. Peska posi ushure departemente a karata sin shure ji mukunda iki ushika kware gwitam. Shure ji kia uitam an ti yanga oji mukunda iki tinji a an komding a anabara kwa go ko fronte angie ti nave ke ki kana ti ke ha ti go ka ti ke ma ti ya shure ji ke go ji tesena ti no mukunda si de minister a david menir ma ti no kushure ji go na ho kya ho sina te gwe go na ka class ji tu ji kwa sin da ti na daka ji ta mahano tu nga o ji ke pe sin da ti no kushure ji de ku ka dawa ta mahano ja ho ho ti ke ma menir ma ti shure ji go kya ho sina ha te go ji go tswan u kuna a te go an ka go tam Ngeku a statistics in Africa si hiyenti ya tlewa tisino jawa di hambe kwe na ungeku enu shiki di mkuna jiyo kaha nukurio kwa ritala ngye kuri shika ngo shushe na hii nukwa zulu na tala shiki ngo tlebeshe na titam. Antu di jawa hambe ngeku a nwervis nu uoska potashwiri na ti nungeku he muidi kwa ninyamka kwa ritala shiu he 20.7% ki te ti no 1.3% pende shushe na ti ngye di kwartal he em. Kini pa direktir a jao aniko amuwa kwa statistics in Africa ki kwe na magevula nga disinu kwen ngo jawa at ngo ngi honati nyekan taktak deise de ka wo kwenna chem jawa at kurushe na ti no jao kwenna ngu indi kwa no honati chemen tu nak deise de ka kurushe na ti ngi lokasi jiwa nang ayo tu wa jawa kuna. Ano tse unu shushe na ti jawa ki hambe ho a ngombunga kwena ta khono nkwe ya khao jao ji khunom jao ji ta ko hutu ani jao ji njam porisi u khirwem kwe di khoma ama ko grupo he Amnesty International nga de si no honor ti di sebi kwe sonda ka tse o di fraya ka Nigeria si amina ngo tsan kwentia na te ko marka jamfara ta ki di stati ja taro ti kem grupo nga nga di tsan ti an o di nkwen ke ga ko jinu tsana da di no tia di kwe a ataka kumwa tim. Nigeria si amina ngi boriji aku echa wire ha di tamahan ke tam ka nga di ngo hana fraya ka tawa klu tam si ka ngi choching grupo ji a hana ke kama kutam. Amnesty International nga di kwa ni tue hone di sebi kwe ataka ngye di ngwe si kin o di ata fraya ka marka jili ta ki te ani tam kya ani Nigeria ki di dropa ki kawe ti kem. Amina sesha kwe e amboronga siwe e hinya kwa tim. Nigeria si amina ngo ngiteha chochin grupo ji ngo nwerdvesi ani angu shiki tahonu amin grupo nkwa hwe na akamka ani nje kaku kwa kwe nungantiko tia na koro ti sinisebi kwe na di kom a an tse unusha atungujin akwe di kam o sentate dam. Seisi ribori kwe dam kushi u kheri okaya ahe hawana katu bori he ekska FM gite kekegwe ukwamana tsa mesheba iri e tsa mahuyong.

chiki hipasimo o mama mani oha mimo pasima ma auto chigang mimo pasima o chigang pasika ajala kausigan do awa ko eh asang ya ka awa ko eh afirstana ka ko eh asang ya chiki kang pasi apangama amania o ngkana tsamusi se kaujala a van chiwisigana chia a o kang koike a chia kana tsamusi ga chitsa da o tsang chia kango chi hega tsoto ka a tsang chia qoqa khwe he kula ko itsa wana ka khula si tsini kana tsamusi ina ka chike wa ge ina ka chike ya wa a ntotwa mse ini chika e ge o ka itsa qaqa kana tsamusi itsa tsoa ko itsa qaqa kana tsamusi itsa tsoa sa khwe ina ga tsika no ge sa ko ene ni amasin tsika e tsinga ka kone nga o tsinga ke ka ko tamko ya wa tsanko e ka pasika long sa tsai ka ko pasika sa ka tsai ka ko e ka pasika panga ka tsai nko na kang da wa frustana ka ge ni kana tsamusi si ha wana tsanko kana tsamusi si ya sa ka ko ka ndwa o kana tsamusi si ya a ka wa ko ya ndwa ya sa nghite ke ni ka e himi ka ka a kala do mi tsimi ka ka a tsala mi ko tamko tsisi ka ndwa wa ntsapasi mtsa long sa kem sa long sa mtsang hai ke ke chinga ka e ka khon chao chinga ka e ka ka ka ka tama ka kuin pasim sa makra hets fisik na pasim so jala ka wisikan do wan kala tsam ka e ka singa tso to wa tsa tse ke chi a tso pala pala tsa tse chi chi na khatsi ki anu da khawin khatsi ki anu tu o ka khota a kha ka khota qanga a mtsinga wan apasi a tso tsa chi kana ngoli tsa tsika na ke a tsho tsa tsika na ha ngoli tsa tsana ka wa tsiki ha jala ka wa tsiki ha tuwa wa na moneng tsi kha pasi a phanga tsa tsa ke tsiki ha no da kha ta ka ya tsho wana ka a tsho na ri garondo a wa tsho na ka tusi he a sekel tsiki a sekel ko no ka wa ka e ha first na ka isa ko na di ni tsiki ka pasi a o e o ina kha tsiki wa ge sa ge ni a pasi a sa ngi tsiki e wa pasa ko phanga tsiki wa pasa ko tsang tsiki he nga a ko wana ka tusi wan ka wisi gana wa ke him tsa long sa khama ka wisi gana wa ke him tsa first and khama he a sa ngi ya ntima kang a fur ba kha tsam tsa ke tsoko ka qake wan titi he a sa tsang ko gana wa ke a sa tsi gana wa wa a tla tla long sa a nga a sa ngi o a sing hi ka ke ke he a kulita wa tsima kulita ma tane ngomi wa ke a thusa ta wa tsima kole gani kuna ma anga wa ta ngoda furstanski kole ma anga wa ta ngoda furstanski kole ma agumi wa ta ngoda wa sanga ya chike ka usika ndo wa kamsa sinika na tsamusi si atata kamwa kana tsamusi si atata a kwa a ta tunga furstan sima kang pasika gi atrom sima kang pasika pangola ka tsi kwa wa ka usika na ka kala kamsa sinika na tsamusi si ina hatsi ya o atata atsunga da kamwa ina hatsi ki he a anoda kha ya tsunga ta a konqhea ke ka mone khonqo ka mone ke bhana amse futhi ncina amse sa awu tsamtsa ke qhumanyike wa mdali ke DJ Moscow wa tsamtsa ke qala tsamtsa mai.

Exka FM 107 xinxeke nekhala ke twasenza ukuthi ngcinto yike camcha ke umuntu ngumke wamemeza ke vu mala camcha ke qoma ngcinto la kanti umqhamuka la camcha ke siwe camcha ke dream unit ke umuncuke ke camcha dide ke camcha qoma sengi camcha la kanti umqhamuke cha ke team of the talk program ke qala ke camcha qoma ke qoma namza saka usiya no way ke cha a o umsa qinqwe ke camcha phanga cha thi umsa ngcinto ke nekho usiya namza khangu ke usiya namza qinqwe usiya ke camcha phanga hei kake kausi kana mo kamoni khonkhwa o kamoni khou tsara ka watsike kang a long sa khama he tawana ang hei a long sa khama he dawe ha furstan kake tsika e ka hm a qa qa qa fo fro ha qa tsiki qa qa a qa qa thanga a tu qa ya mo tsi sing ka ke kausi ke ya tis a qwa ya o tsike kang a khang qo no wa ya ya ng hei te ke qala tsam ke ma mtsi ma kang mo tsi tsela sing ke tswa mtsi ma kang pasi ka panga ka tse tsima ka hang pasi ka kanga tse man ka wisi ka ndo awa tsike ka hang asing ya o tsike ka first na o tsike ka hang apanga tsa ya sing ka ke ni tsike mi tsaka to mo panga e man tsa sine ke tsike ka khong wa o tsike ka qhen qom so tsike ka ka ka ka khong ka ka dum tsa first na ka wa ka e ya asing he tsi o as a tsi o apanga tsike ka wisi ka ndo wa hi kala tsam game tsa pasi tsa sing ka awa ka e a o tsi o ka yo fa kang tsi a tsikana o apanga tsikana wa da mar tsike he sa fur vaka kwa o tsike sa qala twa a wa apa si apanga ka e he wa ka jala sim apa si apanga tsika e ka nga twa a ka kwe ka e ka nga a nwo ka kwe ka e a kham he ki qala tsam ke tsike ma tu o he tsike qala tsam ke tsike ma tu mpanga ko tang kwe a o da ga na tsam si sa qala ge nga fur tra o ta ke ya sa kwa ke tsi he a tsok tsa ka sa kwa ke tsi he apanga ka ka tene wa tsike he ka nga a tla a nwo twa a tega tswa panga tsiki ha tua a itswa tu sa tsiki ha ke ha ya kong a he tswa a panga tsiki ha tswa tsa ye na ha tsiki ha ge a ka ka tswa tswa a nna ka wisi ga no a ka ka ka tswa ya tota ke ka mo go ya ne si tsa tsa ke ne ne ho ta ke ga na tsemo si si ma tswa da wa ga na tsemo si si ma ka go no ya ya ta wa ya tswa tu nke ya first time ya tswa tu ke ke as ang hi o a first time ke ke mtsima ka nga pa si ga panga ka tse mtsima ka pa si ga kong ka tse man tsiwisi ka e tala ka e kai asa tala ka e he kang apanga ang hite ki tsike kang pasi a o mo tsi kausi ga ndo kang a tsala a o kausi ga na kang a kang ta first ta ge ni kana tsimu sisi wola usisi tsike ka ka a tsala to am tsine ka ka ka tsala a he ina ga tsike kone se ya tsala a ha ki sa ya ka to tsang nga wa mtsi nga ki ne mi dawa ge sa tsike mi ko mi dawa ri mtsima ka mang wa to ya mi dawa ngi mtsima ka ma furwa ha mtsima ka ma tung pasi ga ya panga ya kan nga wana ngede ke nemi dawa ke sa mi mi dawa ke sa ngai ka ko ke hima mi tung tsige ha mi tung a panga wan tala tsam ke mtsa sende ke ina ha tsige a o ina ha tsige a ka tsi problem ke tsige a tlatla wa tsi tswa e yang a ka ha tsa tsi ga ndo a tlatla wa tsi tswa e yang a go mi tsa tsi ga na ya e ho ya ke kwata o ka ne tsemo sisi a tswisa a o tsige ko ke ha ya tunga a panga he a tswasa tsiwisi ga ndo wa ko e tsinwe a tsawa kwa eting la qoqwa yang wa tsixwaya e yang a sopa tsaki tsikana yang wa tsixwaya e ya qiqwa tsaki tsikana yang wa tsixwaya e yang ya khosa tsaki tsikana da ka usisi kan do kang a wa tsiki kan pasi mtsa sangri o tsiki kan pasi mtsa o nga to tsiki kan pasi kang mtsa furstan ngai ga ke tsala tsam ka ema tsiki ga ka khonqo tsala tsam tsiki ga ka gqwa ma mtsinga maka kona nga mtsa sente ke go ehe ka hang mtsa pasim tsa first time tsaka wa artisa a tlatla ke tsita a tlatla khwasa taka e ya tsala go ya ka e ya go a a tswa seng hege ke ne metlatla a tukame ke tsike wa ka jala seng metlatla a ntsho tukame ke tsike wa ka jala seng metlatla a tuma first time tsike hege metlatla tu mo sang hi o masing tsike e ka thang thang mo panga tsike wa ka thang thang wan ka wisi ndo wa ntsa pa sim tsa sing ka la tsam ke ene ga tsike problem wa ga a ka ka ya nga a tsu a tsam mo tsa tsika no daga e ya ka ta wa ka e ya ka ta wa ka e a tswa panga tsa ya ma ya mane wa ta akwa sa ya kwa sa ta ma ya ka ta ni a tswa ya ka tswa nga ka wisi ka no o ya ka ta ni a khu ya kha mo khu ka ta ke ni tsike he ka khong qo tsike ke ke mkhani qo ya ke qo a ho ya ke tsala a ke ka tswa kona o tsala a ke ka tswa mo kona tsala a ke ka tswa kha mo kona ta ke khamo kona wa ke tuma kona ta ka wisi kana ka tsotsi jela singia.
ndakakucowatshike kana cimisisi kang aqaqa afurufaha o kana cimisisi kang yadung akunanqwa o agiha kana cimisisi icakonaqoqe kana cimisisi icakona cwakhu itsida mtsa sindake tshike icaxaxaxaku tsike iproblem agiha o tsike hasinga ayika cwadzela a qhale mancwi yatuma a then qhale mancwi yaqwanda ke ni amoni cerha sincace ke tshikana amoni cerha ngulicathikana ngotowa wona yakicala a o akigqinqawa a ndacithusaya ndakawisikacowatshikehika mtsa sindekeke kana tshixaxa afurufakacadawa o kana tshixaxa pasi yakona qinga dawa mtsa cowatshike tshitsela sinikatani cowatshike mtsa xexe atutsa mtsa kana cimisisi inaga tshikeke axexeqotawa namayahatseutakhwasaa ya awu ngaqancinke hatsewakhwasaa yaqinekeke nemidawa kisi amiqeni mancwi neke ifirstan namikiqeni ncwi yagiyaqinke yatsewe yakhwasa caki tshikana yagiyaqinke yatsewu he ahwi caki tshikanwa ndakawisikanokoangwa o ndake xala camke e tshiwisike msaphanga ca xala camke tshiwisike atsewu ca apasa nqekeni kawisike he agqule ca kawisisike afurufaha kawisisike atu ndakawatshitsela sinkeya atisaya ndake atisaya yakhwasa atisaya yaqonce itshikanodaha atisaya ndakakhwasa ke tshikanodaha ndake e yaqwa a o yacala a acwatusa atshike yatunkonxa ndake cowatshike kana tshixaxa afurufaha yadawa sakona sekeloko yadawa sakona cwakhutse yadawa sakona phangaqe ohong kana cimisisike e axaxa atuca ke tshi ndinqekeke nemidawa kisa midawa miqonda kisa midawa miqonda kisa ecwe a dawa maqonga ndacwitusa maniwata aqonce tshike ndawisikano awu yacoka kona yagiyaqingana ucoka ncinci waqingana coka kona nesikwe yaqinke ke yawucake thi into rwaqinke nemqhamanqati maqhomcathi kangemidawo maqhomcathi kangemiqha maqhomcathi emiqhe kana cimisisiko eyaqha uaposa yamona yaqinqwa a kana kangwakatshizana sinke kana tshixaxa afurufaha cachwa namtsa samtsamusencandwa ke xala camcumke khe ngisikela camtsha ke keep signing ngomtsamusencando mtsa sakeqhuma nqancumke idede yagqoma ca xamtsale ke siwa camtsha ke 10 minute ke xala ke thimbwa enomtsa samtsha futhi encina ndawungqamtsha program ke icanqwa.

ska FM monartinshiwe nxinxakene kana games samso futhi ncindwa ke gicamsa ke lilizela ke nkabi kazi za big zulu camsa ke wola gqhumqhumela camsa ke siye camsa ke 1990 ke chimbo imtsawola ke aqhumi qhamo ko ngqoqa qhoqa ke mtsatsa camsa wola camsa ke akhiri ke qala camsa ke sine ke qhumo ngqoqa camsa program ke ngqoqa qhoqa ke sine ke camsa ke mtsa singa ke camsa nga e ke mtsawola aqhumi qha u ka wisi ke mtsa plani ma mtsa singa ke titi si mtsa mone tsona mtsa singa ke wisi mtsa ten ko ngqoqa mtsa pronga chami camsa de ke mtsawola e mtsa singa ke mtsa tsho qhoqa ya mtsakamsinga e o mtsa nqwe e mtsa nqheke ke nqwe ndo ha ngtota ka ha nqwe ka tsiya tsika ka tsika mo go ka tsiya tsika ka go thamo kwe taka wa titia e he a konqhe e ya khango ka wisisi ke titi a konqhe e ka ke tsike mo tupanga u tsike mo tutse tsa u tsike mo tutse o ka e mo tunkhwa nga a go tam kwe taka wisisi kana wa kala tsamka e yena ga tsike himsa o kala tsamka tsike himsa a kho a tlo a o a ka wisi game tsinga game tsa nwe a ka mtsa ke December nwe mtsa singa wisi kana tsike ka ke khonqwa o ka wisi ne game tsa senqom tsa nwe noma mtsima ka nka phanga ka tsida ka wisi kana wa ko e e ka mtsa tsoya a tani a tsoya a tsoya ka la tsame nqwa ka go qaka ke ne mtsa plani o mtsa tsama singa e ka wisi ke he ka ng tsala khama khwe o ka wisi ke e ka nga to phanga ka tsika wisi ka e ka nga tsanga tsida ka wa kwa e he ka ng mtsa pasim tsa tsosing ka game tsa moni tsho o ra first time ka wisi kana mtsa moni tsho da as ang hi keke ka e pasiga panga ka e o ka e pasiga tanga e o ka e pasiga ngumu ka e o tsamisinga e ma mtsima ka nga panga ka e ndo singa mtsa plani ni a tswang ka u sia na a kon nga ya teke tsike mtsa pasim tsa panga o mtsa pasim tsa o ka mani a kon kota ka mani kon kwa tsisi ka na nga teke tsala tsim ka plani singa e ya ka pasia o mtsa sene ke ngo nui ka tsike ka kam a go mitsu ang ho tu tshutsike e ka ngjala ga mitshuta ngho tu tshutsike e ka a amake ka jala amake ka towa amake ka tshuma ta tswena ga tshiga tshum tsa sendeke ka wa tsige he ka ntani kwa hi jala wa ka ya pala pala tsa tshiga no o ka ya tsa tsa tshiga na a ka guli ka tshike ta o a ka guli ka tshike ta a ka a guli ka tshike e ta apanga aka sing o tshisi kana o aka sing o tshike ta ka apanga tsa o ka e kang a gulu tsa o ka e kang a khamda ke tshike hima tu o e o tshike ma tu panga a a sing he o tege kana tsa musisi o kana kala tsa tshike kang to mani khonkwa wan tshisi sik e kang a o ha kana tsa musisi o a pa sa sing he tshisi kana pa sa sing ke ka u sik na ma amane o ha da amana o hada tshisi kana dzala amana o hada tshisi ke ato awan kana tsamusisi a sing o tege tshike pasimo o go tam ka o tshike pasimo ka go tam kwe da ko e a tsa khama nwe ndo a tota ngwa tu tshu tshike a tu hi ka dzala a tshike a mai ka tshuma a ma ni kwa khawa wa tshisi ka ndo wa go he a lo sa khama o tshisi ke a kanwa o tshisi ke e hi ka ntwa a tige he wa tsela singwa mtsa singa ke tse tswa tse tswa khon khoke a tswa a pala pala tsa tsi o a tswe nga tsika na ka ke tseng wa tsa sine ke ke wala tsi tsa kham a tota ka kham ko ke mtsima ka nga pasi a o a tota ni si kham ko ke mtsima ka nga pasi ma ka khwa o gulu tsa ma ka khwa o gwa ban kala tsam ka wisisi ke he kala ke mtsa khwa ya tswa wa ke mtsa singi nusi nga itsi ya ho kwa mtsa nga titi singi ng pala pala tsa mtsa tsam tsa nga wala singi pala pala tsa mtsa tsam nga ke ke mtsa tsam a e ma ke tsam tsi tsa khama mtsima ka ngtsa o mtsa tsam ma ke tsi tsa khama mtsima ka ngtsa panga khosana wa ke go he asing he tsi wisi kana o a first na tsi wisi kana nna tege ni ka e ma pasima ma kham e o ka e pasima gulu tsa wa mtsa singi ke nuya ndo wa tsi tsa master ka tsi tsa ke nka khama khwe ka wisi sika ndo anong taki ke ehe a uwa ka uka ya chikzi kwa ka maamani ya uwa taka zala taki ak nga titi singi ha pala pala tzaka ak nga titi singi hea ak nga uka atsi wisi kana nga titi singi hea ak gulu tza chika ndoa ke ya akati tza kama kita titi singi ndoa hea au firstan u taki chi wisi kandoa ma kama pasika niyoko kwa kama pasika niyoko haka tse kama pasi kako kaniko pangano ka tsiban ka wisi kan do ang te kala tsam ke chigi hi kampas ya wa a hasta ka tsa chi te ge music de kam a tswa o ton chigan do o a tswa ka tsa o ton tsana mtsa sine ke chiwisi ke mtsa chigi ke tsa tsa o a tsa tsa o ka te ge a tsa tsa o chigan do a he wa kham ka tsa man do ma amane wa te chiwisi kan a jala a
amana wa ta ci shiga na atuwa awan kala tsam ka wishi gan wan da gini mtsa pasim tsa sin nka gi mtsa tsinga titi sin in pala pala tsa mtsa tsam singa sa mtsa tsinga titi sin na hm o to ci wishi ke im tsa o hege gini ka na tsam shi se mtsima ka ha zala a mtsima ka ha to a wana planu shi wa a plani tsa ci gan o da plani tsa ka ma asin o da ga amani kwa o ha da ka wishi gan na to a asin o da ga amani kwa o ha da ci wishi gan a kama a wan tike hi apala pala qam stick da akhamanqwana da ka tike khamanqwana ngqedini anqwi yana angqedini mchima tike aqong apkene dise mtsike matu tike oyike nqhi atwa ngumtsimo mtsike apala ni qa da ya tike wona twa tike wona mtsasinde ke ke mtsa khamanqwa khamtsike dzana ore mtsasinde ke tikhisi anoda kha tikhisi atong o tikhisi atong panga tamar tike kha ka nga o ka vindika ake kawa ka tikhisi wishika na ake uzela khama khuya a anwendo anwe a time take ki yawa december atong ka khuisi gana age panga ka khuisi gana age o ka khuisi gana kai he age kanwa ka khuisi gana kanwa plan ya itala cham ke atse wa plan ya itala cham ke ya first na take ni ka sima kun kwa titi sinki ko ton sika ola ngam ka ko jala take achi de na titi na ka agumi chuka o chige ya no da kha sine ke achi de kham january ka teno ching in a atana agumi chungmuku towa chigi singe awana agumi chungmuku wana chigi singe anhotu daga chihe akaka to au chike ka chodzala au chike ka chodo awa ka wishi gan do au planisa na agi nuta yang ka wishi gan agi chodo wa nuan do agi chan au planisa na achi agi chodo planisa na chagi panga chike ka gi kwangko chike ka gi agi nga kwa ka chokhe chike ka pasika kona ko chaka chokhe chike ka pasika kona ko nuta tamar agi nga nga waka ke firkir di nui ya ikopasi aku haka daga siya ubakani ngawa msa sindi ki yani wari wat di besti ya imcha ngawa msa plani tsa kwa msa sindi ki msa plani tsa yani wari o msa plani tsa disi mara msa tiga kama tsa mana a plani aki plani to na chia tiga kama tsa mana angadigi agia tiga ya ya kang a tiga uzala ngawa mwana gatu angu nwa ee wa disi mara ngam chima tiga khabari ya ngam chima tiga pangan kalemana ngam chima kang a tiga wan kalemando angim chishi maka ang a tiga a uzala sebab kan acik dah nungka nungka cuan ke acik dah kama ya angkri tegi ni mitam sengai umi plan di sengai cik mungkin plan di keluarga mahu dah kokat jelatam sesing cik kama nungka wa Januari cuan sesing Januari ya vigi sengai cik aku nungka cik krisi ke ya oh itu ni ke kua itu ke pasiwa ada ni atuk tak o atuk ke skulti atuk tak atuk cik kri atuk tak tu tasi khiga to khamo ke khale mondo chi khiga to tano da khale mondo chi hiko o jala ka ke ka chi o to ka ke ka khio ka ya ku nga chu a bhani sha nga de apala pala a nu e ga chi de kham an de chi shi shi anu da kha ka to da ki ate ni chwa ti ti sina o ate ni nga ti ti sina ke a chi de kham nu ka do khang o ga mi chu ka fe la chu tsin de ya fe la ya ni ori ka te na chi a cha ke a ma kong ku ka ka ya e ta ne ha nga khu nu na ka chwa nga kham cha u ke nu ja an chi de fa ga of February cing ngam ke ke apa sa cing wa ngwe tsa tswang ta ma tsi a tsi ga hasta ga tsa hasta ga tsa ga ga tsotsi a tsi tsela sa tam tsa sene ke January ta ne ke msa ga January ya no lo te ne wa ngwe msa ta na pala pala tsa de ke skola tsi sin ta wan ka wa tsi e pa si ente ne bilang ri kham ke skola tsi sin titi sina ke msa sa de December tswang wa na ne de ke apa pala tsa a tsi ga wa na ka da wa ke tsi sin ke ya no da kham tsa sene ke December ka wa tsi ke ngwe ka kwa jala agawana tsinge tsigise kiski go tamke an tsa skola ka ngani khona ta ko tsa dawa tsike dawa no kha ka wisi gan do a pala pala tong tsari yana hore tsiga tsama nga tike ni a tsisi gan a ke wana to ya tsiga jiwa ya ngona ka sin ya pasta sin ya pokluti sin ya tsisi ke ha no kha ga tsai ta do kha nga ta a ga mi tsa ya irse vi gan do wa ka wisi na gam tsa singe ke kaman ya kwa tsa ke kwe ka tsang ga mona kwa tsa kwe ka tsang hey game jata ni chwa gawa ka thota bible ni jata sing de we ye wa yi jhim him jata sing de we ye e he yeng teni pasi mcha thoyo o kwa o qatsi ge ya no da kha ta sine ka usi kana tsike ka no da kha wa da ng ya da wa ka hu ya pala pala chi sing ka ya aya ng ane e ka ng ke da wa ke ya ma ya teni a wa mandi sing ya ma ke o khong ya chi sing pasi ani ng ate da ya gong pasi ng kawisi ga noko e an unno kam ta singi titi a chigde ya kliniki nga kha kha kha mo koi ta a ay kha kha chige pasi a wa ong da ong kha wa ya pasi a ong kha mo koi a chigde kha mo na ngari ni ta wa chisi ki a ge ching no ka wa chi jela sing kawisi ga na kang pasi
kausiga na kang tsasenge ki tsiki kang a wati tsala sumu tsiki kang pasim tsasenge tsamoni tsawa ta kausiga na apasim tsamoni tsawa la tsisige ato kala tsam ke tsiki kang atsamwa kala tsam tsiki apala pala tsagini ma a eresta ka tsatsi ho mangwa to tsiki ka pasiga ko nyong ko mangwa to tsiki ka pasiga ko tsokwe ka ko tokwe tsiro a plani wisi sandwa yang atsamwa singini dawagi achidze akhama tsama ema mtsima ka achidze nqutene adawa mtsima ka achidze nqona dawa mtsima ka achidze o dawa tshisiki hanu da khayawana singini ke dawa anu da khachi o ke anu da khachi pa sangini ya anu da khama ka yang wadawa tamta tswa ngwe mtsa tswa tsama sendiki nge ka ntota awa ngeke ama ka khwi khama khwi tsa sendiki ka usiki ya o heka kona tamkhwi wa ga qanda ngwa qhali monqiki qhama aqhika thota watsiki aqhaqha qhama kwe mtsasim tsatini tsone ni qhama mtsanqa ya fasi ya qhamse me fasi tsa tswa qonqa ma jun moneka qhaqha mtsa tamar ka ngusi awa tawa mtsasim u dui mtsasim ke ki kana ka mtsa sor hong dui inqonqi thwa ani qwa qhama kwe mtsasim ngheke ki ndui ying pasim tsa ngqa qa ka usi ka ndwai ke ka dzala qhama ka usi ka he ka to qhama mtsa futi ngana mtsa sawa qhamonqi a qhamse deki TK akam tsake dia bolela o mtsofite ncana mtsa sake mtsa qoma nge exkim mona re ntsiwa ngi ngi ngi mtsa sendeke siyo qoma ke dia tsa monita ke chimboy

ska FM 107 nqene ngana ke tsamtsabile ncindo ke gicamtsa ke Maria umtsabile ncindo namtsa ke umanqinge ngaqhumo luke hey mtsawala ka ngqhamukela qhamtsa ke siyo ke qamtsa ke fiyata khamani de ke chimbo ke mtsaqhumo ke mtsaqa kwashi ka mqhenqwa minqa ibi Victor ke qala ke mtsaqhumo he aqhamo qamtsa programa ngaqhamtsa ke kausi yana qala ke mtsaqhumo qhamana kausi yana mtsaqhumo qhamtsa programa ya ngaqhamtsa a kham tsare ke go se kimtsa seng wa dwe mntsa tlhoyong seng khama khwe tsene thong tsa go se gandwa ke anda hang seng ka mtsa mone o ka go se gana adzela khama mtsa mone tswa a seng hetse ke o mtsa mone tswa ka sa khama mtsa da o mtsa mone tswa a qonqa ya ya o mtsa mone tswa ka tsara ka wa tsike tsene ka mtsa tlhoa wa qhuma nge mtsa sende ke mtsa nwe mtsa ke qhoa ke qhawa wa nwe ya khama tsa ke tsholo mone tsa tsagiya ta ka thota wa tsike qhaqhara mtsa sende ke nga ke e qhoa ke tsentsa mtsa ke vika ka mtsa sende ke ka thota wa tsike ka a qeto ma tsa mtsa ke nwe nwe ya tsike mtsa ke tsholo mtsa sende ke nge qhama tsa qhawa da ka u sika ndo awa tsamisa nga e hea tshigcinqwa mtsaka mtsa sendeke ngcheng a uta ka usika na khwaka ka ka watike hea ngachicha wa tshigcemtsa ka wa ngheka nga uta ka usika na khwaka ka ka chachawa ngomi tshigcemtsa ka chachawa ngwa tshigcemtsa wa nghe uta ke a hawa nna ka tsa tshika tsa he tam khona mtsa sendeke ka kana ka qha qha mokwe ta tshike ko ka usika no wala tshigcemtsa wa nga uta nghe a qa mtsa ke furu ho nna mtsa teni khenkhe gawa mtsa nqwe mtsa anga mtsa onqwe mtsa khenkhe gawa nqwe mtsa tshigcha awa mtsa dzunman mtsa saka usika na ke nqhe nqhe tshigcha nqwe nqwe mtsa tama ka usika ndo akhe o itsi usika na kona tshigcha o tshigcha mtsa awa he ke awa mutu tsha mtsa tshigcha akang o ta ka usika na nqwe o khama ko ta tshi sike mtsa singe mtsa tsamwe mtsa tani khwa ke qhwa tsa ka wa ko he mtsa pa sing tsa long sa khama sing ke ke mtsa tsama singa ema kausi ji ke imtsa pala pala tsa o kausi ke imtsa atla wa tsa matlala mtsi makang wa tsela sengke tswa ka ipasi ka mtsa toto kham seng tswa ka wa tsisi ke imtsa tani khwa ke tswa wa mtsa sengke ke mtsa tawa ya mtsa sengke na tsa musisi tsitswana wa yanga apasi a toto seng kham o khwin toto yunga kham o wa ke wa tsitswana a ngite ke ne guma ngwe tsitswana yang tani dite tsi a seng qela kham o khwa yanga ne dite tsi a khwasa yanga ne dite tsi a qoqa yang dite tsi a phanga tsa a kausi na kamtsa sa ta kimtsa pasim tsa singkum tsa tu singa ka kausi sik e kangwa ti jela sing o ko e ka khwa hi pasia o ko e ka khwa jela khama o a sing nge ke ke kausi ka ndwa maqala tsam ke imam tsima kang a panga qala tsam ke imam tsima kang a kham ke a khwa se khama ko ya da wa sing dege ni ka wa tsike ti jela khama go bona a khwa sa da ko nget a khwa sa da ko nget a qwa the afristan na ke tsuma nge ka tsowa tsike ka ngte ni a tsuma nge khata ni a du tawa ka kwa ke tsokuna o nkwe o tsokuna ka nkwe nkwe ka ko tsokuna panga nkwe panga wa a o ta ya sing hi u ke ke ka wi si ke wa ti jela sama ko le mo ka kham khama tsike qala ka ka ko nga da wa tsile qala ka a tawa da ka tsuma ka da wa guta panga nga ke a kwa ke tso kona o ya kwa ke tsike kang a pa siang le o tsike kang pa siang ngo ya sa ang hi tsike na o ya sa a kang o ka ndwa duma adawa as a ta ke ne mi tlatla na ke komi fu tlatla na ke tsinomi da tsika nga pa siang ma sa o tsika nga pa siang ma kham mo tso pa si ma tsindi tsika mo tso pa si ma ma ngwa ka dole da pa si ma ma sa kang kwe ka e mo pa si ma kham kang kwe ka e tsike ya ya tsala kwa mo tsike ha furwa ha pasi mo panga kang pasi kang mo panga kang ka pasi mo guli tsa mo tsongwa no wi tsa tsa wa tsa sa re tsong kwa kwa ngam tsa re khano mo a wa ka he a sing nka ke amana wa tsi sika na taka jala khama wa ka e he asa ka usi sika no ama amane o ha daga jala a ba mtsa sa re tsong kwa kwa ngam tsa te ke tsi sika pasi ka panga ka tsema wa tsi tsi sika pasi ka tsonga tsema mtsi ka usika na ka as a re kala tsam tsike pa sima panga e wana ko nga ya a ka ka ra gini tsike e he a ge sin ko go tsike a ge sa ko ka tsa sin ge kala tsi wi sisi ke ka ntsa sa nga e kala ka tsi wi sisi ke pa sima tsa kham tsa sin ge ka ya ka ka ka nga ge tsi e a tswa sa a tsa ka ka ko e tsa ka ka ko ku tsi tsa ka na tsamo sisi o ina ga tsi sin ge ka o the tsi wi sika no ka tswa tsi a tswa fortan ko go tsi a tswa sin ge ko ka wa ko e he ka inkhwa ya qinga akwa e ka qhwa he a tsawa akwa e ka qhwa he tsong tsuma awa ka wisi ka ndwa awa a ka tsoa sa ka ka ka qinkwe he tsoa a gori tsa ka wisi ka ndwa tsi ka no ka ka ka watsi ke teni qhwa he a tsoa a ka ka ka tsoa ka od a ka ka tsoa ka kham go re msinga ma mida wa tsoa sa tsoa mi wen ka le tsamo se se o ge go inkhale mo nwe a ka ka a wa ka ka ke wa nwe ya wa ya tsekone ni

Yo, nah, I'm sorry, then I'm just like, come on, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, Negri, him the Sam Sapor Ham, I'm closing it, collect some medium to receive him to all like a. I'll come with a cousin and Sakama came to Sapor Ham, a strong hour, and Sa Planis make Gala, eh? Cousins came to Kumagi, Kongi, Gala, and Sakama, yeah, come with our Tissing He, and Sakamsum, Tissing He, and Saplanism, Tissing He, Cousins Gay, he can go, Gazella, some or Cousins Gay, he can, he do him, sir, Cousin and a Kang, our Gala game to pass him to sing. He gave him salong set at ski, umta panga at ski, umta gulit at ski, the kang wat jealousing, cousin a kang and he the gay, gay galagay, a conqua, or gay galagay, ma took ma money conqua, cousin a kang wa planning a e. He asking her crotty plania e, young upon a crotty plania e, young a kamatia first time, kiki, ka jealousy, o katusi, o katumsi, o kat ka jealousy, a money conqua. Wan tosi kana ke ga tsong ga tsi tsong mo tsi o a tsi tsong mo ke tsi tsi tsona fur va ga ta ke tsi tsoe ke komi ke tsi ke tsi tsoe ke ma ma qala ya tsi tsoa e ke ma pasima sa ga o tsi ke tsi tsoa e ke ma pasima tsong ke tsi ke so re ga tsi nga ka e kang ka kona ta mo tsi nga ka e kang ka kona nga wan ka o tsi sia wa ke a o ka tsi nwi ha tsong ke tsi nwi sia ka tsi kana tsamo tsi tsi tsona a qala to a ke tsi kana ga ne tsamo tsi tsi tsona fur va ga tsa a ke tsi kana ga ne tsamo tsi tsi tsona a nga wa tu tsi kana a tsaya wa ka o tsi kana ka pa sente sente ga tsi a ke kon nga ta wa ke tsi o fu ke kon nga ta wa ke tsi kana tsamo tsi da wa ya tsha wa ke ne ma sa ami tlatla tsi ke kon ma sa ami tlatla tsi ya fur va ga tsa ma sa ami tlatla ke tsi he ka nga wa tu tsami ka wisi kana wakana tsamisi wala wisi tsike hi kang mo tsijala sung tsike kang tsuma a tsike kang to a kanga o ta kana tsamisi tsisi kana watsijala sung kana tsamisi tsisi kana ka watsito ke ga gani wani tsapasi ta kang tsakwe mu tsakwe kang tsakwe sakwe ta ke tsa ka ka tsa sakwe kana tsamisi tsa qo qa tsa sakwe kana tsamisi tsa qa kutse ka tsa tsike tsijala sung o ka tane o tsike tsi tsakwe sing o tsi qa qa ki o tsi qa ki sing kwa o a sung te ke Chinga, mad oya e. Twas I could cram, chinga mad oya e. Twa, Saka wishes he could cry for Vahataya. Chinga mad da e. Twas at ski he, a could cry at two tire. Kosikan one can a tumusi go a towatsi he a doa a towatsi and tumavan. Ka e, he a twas a kaka and a e, he a kong a kaka e, he a ngong a kaka. Seneki no towatsi he wa kapasike kuna ngaka tsa anwo anwo tsi tsangwe anwo no atali itsa a tswa go tsina mari tsa dude teno jela tsa go ka tsotsi jela seng o ka tsopasi ka ke atata atata ya e fu yang elong sa atata ya ke ko a ke tsi sisi wa atata ya tsala ko ya atata ya tuka ke tsi jela seng ka kana tsemusi o kana tsemusi tsa o itsa tswa go tsika na tsemusi tsa ngotsi ka tsikandwa wa kwa e he ka tswa jala khama ka wa kwa e he ka tswa tsum khama bana ka ya tswa sa qaqa ka nng ke ke a tswa sa nng he tsi thethen ke ke ke a tswa sa qaqa a tswa first time ke ke tsi ke kampa se okko panga ka tsi ke a tswa sa qaqa a tswa sa nng he ke ke mtsima jala tam tsima tswa jala mtsima pasi tam tsima tswa pasi bana ka tsi ke a sa nng ha kona wa ka e a qaqa a long sa a qaqa a qaqa kuse ndo ka hao te ke qala tsam ke tsa pasim tsa sing hai u tse tsho khwang kwa lung sa hm he ke ke tsima ka hang jala tam tsima ka tsho jala tsima ka hang wa tsi tsum tam tsima ka tsho tsin tsum kuse ndo wa a sang hai ke yusi na ta kon ha ke ka sang ha kuse na ta first time ke tsi a ka ka tu ka a ka ka for va ka tsa a ka ka a kwa sa kwa ko e he pasim tsa teni sing hai tsi ka ndo wa ka e he ka ne tsam si si akaka itsawa na khwe ya tisagi tsi ha gama ya tisagi tsi ha tsokong ha ya ka wisi kando ka ntani tsotsiki hi kong nga tsi ka khatla tsa tsoka tsotsiki hi teni kang akaka ang ho tsa tsotsiki kang teni akaka atungi tsa panga ta ka wisi si ke tala ka e pasi ka itsa khamo ka wisi tala ka pasi tsa panga a wa ka hi asang hi tsi of a ge first time tsi hi sing hi tsi na mane ke khoko sing tsi na mane ke khoko ke sing tsi na mane ke tamko ya ka thotwa tsi ka tsi jela khamo ko ka thotwa tsi hi kang wa tsiki kang akaka furvaha tsiki akaka tuka tsiki akaka tungi tsapanga usi kan wa ka imtsa hi ke ke imtsa matane ya wa om tsimam tsapanga ta ang hi ke ke ke e tsokhon qoma mtsima wa tsitsela sing ke e tsokhon qoma mtsima ka akaka atu
nkang apanga ka itra ko kom chima kang atka fur vaha a nkang akham kuis kan do wa nse sing hechi nsing ke ge chi si ge e he kang ot jela sing se sing hechi nsing ke ge chi ge kang wa ka ipasi kang sa ga ka e kang pasim sa kham ka e kang pasim sa gulitsa ko ni gandi an ngung kata chi ge e ya nga gani ngung kata chi ge ak ngung gani ngung kata chi ge ya ki kang katena chi am sa kata ya ke wo kui ke ga ne tsam si si mtsa o khotsi mtsa pa sim tsa tsang tsing he ke ke tsi tsang no a o ya da ka he a tsang tsi o fa si tsang ni ke sing o khoi ga ndo tsa wa o khoi ke he kwa tsela o ka tsa wa khoi ke he kae ka hang pa si ka kona ta mo tsi tsang a tsa tsang tsi da o tsa khro tsa tsi da tsi tsi ga na di teng ka le mo nika tsi o fa ke tsang tsa o tsi tsang o wa ke khoi tsa o tsi tsang da tsi ke ha ke tsang kwa ya du mo nika a wana problem du mo nika e tsa tsi tsang o tsi du mo nika tsa tsang ka o tsi ni he chigana adu de tena sa ko kana tena di de tena chia a ta ka wa tena sa ngai ko kana ka wa ini chinga maka ko tam ko ya om chinga am chimo de ka ko ni ko ta chige he a a wa kin ha ka ju mo no chi kha mo chi de ko ni gani chige e he ka hu ko i tsau ko yo chi ya ge sa ko ko no chi ge tu a wa a ko ge tsanga ni ta chinga kana ka ngo ko kana di de tena chami de chi ga ka ka o sa ko nga de ni a wa ka ko chi wa ti sa chi de se ki ni ta mo ju ni ge ko gandi ai daga wisena ga ngane kana ke musike mtsa o kwetsi o mtsa tsang kwetsi pa se mtsa se ka ka ke tsige ga ma tsang ka ma tsi tswai ma ne a sa tsige ha mana go tsige daga wisise ke wa a o kwi mo frustan ka ke tsinga ka e ga kona tam go tsinga ke kona ngeng kwa wa ka kwe kana kang a sa te duma ni tene kang a tene a tene di te tene kang a ka tene di ta ka mita tsiga am da sing ka nga ngi ho kwa ngai manire a e he wa ya tsala sing kana ka nga tana long sa da wa tana kon ha da wa ta ke chi hi kang pa si ya panga wan tala cham ke chi si ki a am san ha yo tala cham chi si ki pa sim sa sa ya kwa sa cham cha da wa a da wa no ta chi ki a ko ya ya sa chi ki a ta far ba ka cha ya sa chi ki a ko o a kwa sa a tu ya san hai ya san hai ko si no wa kana cham si ki am cha sing chi ka na cham si ki am cha panga chi ka cham si am cha kin chi hai ke ke am cha panga cham cha da wa chi ka na cho zara cham cha da wa chi ka na msa khasa tsamsa da ogi tsiano ke wisi kana kang wa tsijela sing ka e e kang tsa apanga o ka hai kang pasi msa guli tsa tsisi kana kang a ka wa msa o ka kom tsa dim tsa pasi msa sang hai ka tsa pasi msa kona kang ka tsikwe nwe ko tsi msa tsa nwe tsi msa tsa nwe panga tsi a tsa kang tsi fa tsa panga tsi fa tsa kang go tsi de tsuma nwe tsi tsa disa re ne ho ka kona tam kwi o ne ho ta ka kona ke nng kwi ni sa ke ne juga ta tsoa ta tsi tsoi ga tang ki tung tsi ga na tsi tsoi ga tang ki khang go tsi tsi tsoa ta ki panga tsi ando ka u si ga no ga kang ka kona nga o ka u si ga na kang ka tam ko ya ta kana tsum si game tsa o tsim tsi tsum tsam tsi tsi o tsi ne si tsam tsi tsi ki ki tsi ge pa si ka ma panga e u tsi ge pa si ma tsum e u tsi ge pa si ma ngum e ta ka u si ga ndo ka ha lo sam tsa ka u si ga na kang tsa ka tsom tsa ka ki tsi ge tsa khon kwa ka tsom tsa ki tsi ge pa si ga tsa panga kwa he ki tsi tsa la sang om tsang hei ke ka e ke ka pa sim sa panga ke se na ka mtsa sene ke tsala tsum ke ka tsho ina ga tsi ga tsang ina ga tsi ga panga nei ke ke ka tsala ta mang hei ke ke du mang ni ka tene dui ta wa tsike hei tene tsang nei a ka tene dui ta wa tsike hei tene ka tsa khama a ta ke se na ka mtsa panga o ka se na ka mtsa a go litsa ta ke mtsa pa sim sa sang hei ke a ko nwa tsi tsang nei o a tsang nwa tsi tsang nei ke tsi tsang nwa a ko nwa da tsi tsona a ti sa da tsi tsona a ko nwa ke ke a tu tsike o a kang tsike ta ka e a tsho ko nwa tsik tsana ka e a tsho ko nwa tsik tsana e tsong o ka le sia firstan ke ke mtsima o de ka kona ke tam kwe mtsima o de ka kona ngwe kwe ka khisi kana a wa tsike ka mpa sim tsa sim nei ka wa tsike ka mpa sim tsa sa nei mtsa sam sa fiten ngena ke ka mtsa ke ko man ngi ke mtsa titi ma ka ngwa tsa kwa a ko ma tsuwa ka mtsa ne aha ke ka mtsa ke 19 monita ke tsimbo e ta mtsa sam sa fiten ngena ngwa mtsa ke a titi ke vinka a ka mtsa ke bailando ngwa mtsa fiten ngena tsa ke ko man ngi vinka songs are here and track on the bed

0: y me quemó el nombre.
1: Ska emona artensiwe nxinxakeni kana ke mtsamtsabite ncindo ke gicamtsake ngasamkumbe umtsabite ncindo ke tsham ke gicamtsake qhumu ncinxuke bulo siphundo gicamtsake xa emtsatete ke aqhoqa qhoqa ke ngola gicamtsate ke aghe gicamtsa ke dream dear ta monita ke chimbo e xala gicamtsume emtsamtsabite ncina ke gicamtsa ramtsa sinde ke wola ke aqhoqa qhoqa gicamtsare emtsatsate ke chimbo iwa teroham ngumqhawisi ke xala gicamtsume ke wishi kana gicamtsate ke emtsa qhumu nqa qhumu cu ke emtsa buru qhaqwa ke xala emtsa qhoqa qhoqa awa ka wishi ke emtsa singa ke ka thota watsi ya belangir ke qhamukwe mukuca a dawa ke nge yoga dzala mukuca wa ke mana yoga dzala singa qala ke kika ka wishi ke yoga qhawo qala ke ka wishi ke ya pasa singa yo nga singa ke ke ka eka khonqo utsi ke masinga qhoqa utsi ke masaqo mitqhaqa qhoqa nqa ya qala mi ke ka wishi ke im e waka dzala singa qala mi mpashi manwa ka wishi ke im e ya no da khaqa mi ma panga ka wishi ke e he watsi dzala singa ma nwa ka wishi ke e watsi dzala singa ma kham ka wishi ke e watsi dzala singa ma nwa mi qanqo ke e ma qeng ke ka ka pasi ke kona panga tsa ta chi wishi kana ka nqala ka mtsi sinde ke ka e a furstana chi o ka e a agul qati a nqaite ke ka wishi kana a panga tekala akwi akwi tsisi sik e he kang toa a o ka e kang jala a ka e kang ma a ka e kang apangangawa yang hi ke ke kausi sik e kang pasikala kang ma o kala kang ma pangatsi na mocatu panga kausi sik e he kang o ka mi katatra kam ka mocatu panga kausi sik e o he katatra ngami pasima o mi katatra nga kama khwe mi katla ya tsie ya tung ko mi tsie ya no da khatsa mi ya pasia kami e tsopa sa nna tsi a ma kwa da wa nda tsotu sa o ma ka nomi da ta ha ya kwe tu ka wi ni sa nga ga wi na da ka ma tsotsa ke tsang ka ma tsokwa khwa sa ke tsika na ka wi sika na wa ka e hi a kona sing ka wa ka a kona sa ka hi tsa tsos a khwe tsa ka tso khwe tsa khwe ka tso wa tsike wa tsi jala sa da ka wi sika na wa ko e he qala ka msa tsotu sing ya tsike ya pasi ka e ya jala ka e ya tom tsa bon qala ka e tsike hi a o dumang ni kang kangwa kangatanga atagi tsiki kampasi ka aku aku tsiki ka aku banga tsawa msasa rege kausi na qom tsiki tsiki qala ka aku kwetse qala ka apanga hei ka ke tsamsinga a e kawa kawa tsiki ka aguli tsa kawa tsiki ka apanga tsa tsama ka e wanwa sene ke alung sa ngari tsama ka e awa wana tsiki ka gisinga idzala ka alung sa titin a tsiki singa e awa wana tsamsinga ana hatwa a ta kausi kana ka kon hamsari msapasi tsatutu sing ke game cha anoda khau chikem cha tuma mtsamani tsho wa ta kausika na khama mtsamani tsho wa da tsisi ya tomsa man kawa chiki hi akang ok chiki hi apanga he singi ka tsho tsi jala singa thuisa ke achinji a tsho ke anwa nka ka nyanya tsho nwa ke chiki wa ka nyanya re qala ke mtsa singa ke ina kha chiki kwa o he a tla tla a tsala a wa tla tla a tsanga wa mtsa sine ya tung anwa ko e wa ka tsala singa tsho tuka agia o apanga ka wisisi ke tsotsa tsi jala sing na tsotu ka agiya ko anga problema kona tsotu ka agiya kona kona ya tsotu ofe ya tsala ke nemo tsotu ka agiya o ka wa khali kona tsotu ka wisika no te tsike he ya no da khatsawa ya tung apanga ka wisisi ke ka nga tung apanga ka wisika no wa ka as aya as ang le tege ni tsike ya no da khai o tsike ya tung ma panga e te ka wisika no wa ko he kang kala ka imtsa sente tsike tsho kho kho wa a o tsile tsuma nwike a kona kang ka wa tsike ko a wona tsama tsi jala sing apanga tsi qala tsam te tsana kang tsuma a nga a o tsike qala tsam tsana kang tsuma ka khosa apanga qala kang te tsuma kang ka nge tege tsana kang tsuma a nguma a long sa qala kana nge ri tsama kho tsi a wona tsike sing ka ya jala ka wisi ga no waka e ka mpasi mtsa tho kona sing o tikem tsa sing tlo tsi wisi ga na tsa pasi mtsa ngai ni tsi ona tsi jala sing tsi ga e kala ga mtsa sa ge o qaqa tho ta ko nga wa vi longi sa ga ni ha tung a sang ga wa tung a afristan ke tsi nga ka ya o ya kona tsala ko ya kona qang ko ya he kona qong ko ya ke tsi ga mpasi a panga wa na ya tung a longi sa nguma kona u a ngai ke a wona tsi jala sing a ngai ke a wona ka wisi ke a nguma a ngai ke a wona ka ya a qang nga ke a ka the tshisi kana kangkai kona ga mtsa sinika na tsamusi qiqa tsala mtsa o a tsing khali of a tsung ka wisi na mtsa sinika qaqa a tsotu ka wisi kana kang apanga te hatung apanga ka e he kang hatung apanga hatung a nwa kang khoi ke hi a tsau tsi mana ya e hatung apanga ka wisi kana kang o daga na tsamusi mtsa sinika qaqa qaqa nwa ta qwa ta tsala a ta ku ya a wa ne ya tsotu kaki awa agia ganik he tozala tung kana tungus agia ko izala ko e ti ango ya kanga ti he ango ti apanga ya kanga to ka e tsakan ko sa itsa ko ya ogana tungus itsa tsoko ti da tung kana tungus itsa kango kana tungus itsa panga u kana tungus itsa gulu tsa ka e wati tsala sing wa kana mtsa sini Closing at you, Tiggy, Tiggy Sink, I wanna, Tiggy Sink, I trust, I need Tiggy Sink, I trust, for the time, the sneak and some attacker and more gum, down Zara Taki Tigay. I wanna problem, oh, a team like it, I cut down more gum, the Cossagi, and I cut down more gum, the Conhaki, Zala, I cut down more gum, the Akala of a Panga Noagi Kosiski. Yatala Tower, the Gatsi problem, Ogi wanna, a cutter and more gum, the Cossa, a cutter and more gum, the Conha. Kika ipasi kang ako o. Nagawin siya nagkaglalam sa sinigan. Tamo siya siya. Kana kang sige lang kang pasi ka pang kakitin. Tamo sa amsa fitin na nagagit. Tamo sa ndoda. Ini maliwa. Dala tog sina tamo sa sasa. Nuko sa sana to tagi kalat kama. Mayim sa sinigan sa wala gato. Tamo sa aka klom sa. Nihin diyarta ka muna ita. Kitsimbo ikin kumang ngayon. Tamo sa sa fita. Tamo ngam sa purham. Kitan ngayon sa kawin ngam sa sasig na wala. Tamo sa purham. Kasi kinigri. Tamo sa

X ka FM ka wa o lengwa e pangwa mtane go tsho a unwa programa go se go se ka ke radio ke ka ba tu ka kha se pangwa go e kha tlo radio ke numero a wa ne ten se va pen ne kha FM ma se de ka o lengwa mtane tsho nwa go se go se ka ke radio da kwa nkhang go supa ke ses en der ta ka manite mko e ka nwa go lengwa ten go tsi taba kwa de ka wa crime e ke safety ka nuse banga ba ka wa ka no si se chukuna he ke ka nyu chu ngale ke ka no si aman kho sa wa ji ke mter chu ngo la o la ngi cha ngo sa go ji se ta ke ra do ku si de ka ba tu ka isi mter ku chu a ngo la ngi cha ngo sa ji ma ka ya ke a pro kha ngo ko nga da ko ngo ngo si pa ke ma si de mter chu ngo ngo la ngo sa ka wi ji se ke ang ko ka ke ra do ku si de ka ba tu ka isi mter ku chu a ngo la ngi cha ngo sa ka wi ji ka ko ka ke ra do ku si de ka ba tu ka isi pa ngom ten chu ngo la ngi cha ngo sa ji ma ka ya ke ra do ke o la ngo ko nga ke ma ngo ma so ten du ta ngo ba o la ngi

X ko if ko wa waleng ngoi pan ngom tenu kuchu au ngo programa ko sa wisi si ka ke radu ke ka ba tu ka kai si pan ngo bakwe kai kwa radu ke numuru ya wani ten seva pen neha FM ngalum tutu kwe au ngo waleng ngo ngkwe sa wisi si ka ke au waleng ngo kwa nga ke ka ba tu ka kai si pan ngo si dai waleng ngo si chan tenu kwe ngo kaman kale kwa program ntutu kwe ngo waleng ngo sa anchi man kaya ke waleng ngo kwa nga wisi de kawe tu kai sim tenu ku chu au ngo wala ngi chang go sa anjima register ke program ngo kon na ke ma ngo ma so tenu ta ngo ba ulang

0: X ka FM kawa kwangkhan ngu sipaki 3 and 20 ka minute mkwe tongo le ngwe ngaji taba ku sa ku jise ta ke radu ke kwa tu ka khai se pang ngwe kwe khai kwa radu ke nimuru ya woni ten seva pen ne kha FM ma isi ta ke me ngwe tang ngwe ke kanu se aku si ta ke mei kawa ngai ngwe kumisela si ta pang ngwe ka na wuzi sa ku si ta ka khasine ke chukuna yi kwe ngtam ngwe se kwa chike kanu se a ngwe kam da singi chi chi akai da singi ku ka kama ko ikanu sian khane ngem den na sin de be ko ngem ngi ko ngem ko ka wa skula wo chi ge em ten chong ngo le ngwa da sa gu chi chi ka ke ra du ka ba tu akai si a ku kai ko ra du ge numuru ya oni ten seva pen ne kha fm ngani mu tu tu ku ya ngo ulang chi chang ku sa ma sin de ge wo le ngwe den ho chi ta ba kwa de ka wo safety ka na wo lu chi chi safety ge chu no chi ngi ka wa ching ngo tu la ge pang ngwa a ku sing ong khane ngwe Adeni na sing kanyui achukuna pangawa ka kwe wa safety wa chige mtu tenu kuchu au ngawa la ngazicha ngwe sa uzi se kaake radhuwe kawaya tuwa kaisi kwe alikuwa program ngwe sa uzi se mwagana ka meku mse ngawa la da sari nchima khasuni ngawa la kwa ngaya ka uwa kane uzi ya kwe sing dake yin kwe ka tamo kwe kane ngwe mtene na sing chichia kwe da mtene na sing dake kane uzi chika ka pangaba wo lang chi chang ko jela thum ko ngai ching ke wo lang chi chang ko jela thum ko pangaba a ko sing aman ko jela ga wo chi ge mden chong wo lang ngo ko sa ku si se ka ke ra dhum ale ko pro kham ke ma ung ma so ten dui ta ung ba wo lang
1: Hi, this is Mandisa. Sorry, I can't take your call, but please leave a message after the tone.

0: Exka FM kawa wala ngwe mtene kuchu aunga programa ta asa wujiche ka ke radho kwe sire kwa angmanite cha kanyu kushu pa mo uta anga wala ngwe ten mhoji taba kusha anjima kaya ta kawaya tuwa kaisi panga kushire ka ua wala ngajicha kwe alikwa program nga mtutu kwe mwa kaya wala ngajicha angusha kujiche ka ke radho ke kawaya tuwa kaisi panga kushu e wala ngaji chan tena gwe ma thumu gwe ma sire gwe mani teng nae khang ko chupa mo to ang ba safety ke krem ngo sa gwe ji se ka ke wala ngo ko nga sire ka wa res ta ta pum tena na sire ke wala dang ngo ten ho ji ta ba ke kan u se ka wa tu kha isi kwe ali kwa pu kham mo tu tu kwe ma ta ya wala ngaji cha me ngo ta ngal me ke kan u se gwe sing ta ke khasuri ka wa ching ngo tu la ge ngana kwa ga ji ji kang e ma se ngo le kha kha ta ma gwe pa nga ba gwe sing kya khasine amani khosinga gajijiga sechuna jija wo jige mengwa tangna mego sagujise da kanuse ma sede ngunga ngthamu se ko jige bangna ba ko singa ya amani khwa tera tera amani khwa wo jige mten chongwa ba wola ngajija ngi maungwa masu da altawa ngwa ba wola nyui ya tani ko khung a chita ba kwa de kanuse se ago sede ge chukuna ge safety ko jige kana wuluse se ko sin ge maungwa masu ten bita ngwa ba wola
1: Second order to Yende, London, America, Joburg.

x 个 fm 个我我两个唔听过去，啊我 program 个是乌是是卡给 radio，啊我是那个唔听过去啊我卡我两个是讲过是乌是是卡给我两个关啊，但嘛是那个关卡我，可能那个 safety 个乌是是，但朋友不过是那个 safety 个地位，卡我今个我出来朋友不嘛是那个。longo sage debe katene ko tomo ko seo o debe tutu ko sing kane wo chi ko chi ge pang ba ta ta ge chu khna a thui sa ko se wo chi ge mten chung ngo lang ji chang wo sa wo ji che ta ge ra do da pang ba ko si de ge ka ba kwa ali kwa pu kham n tutu ko e a ngo ta wo lang ngo da sa wo ji che ngai de ge wo lang ji chang ten ko ngo tomo ko e o lang ji cha pang ngo tutu ko e a ngo ta wo lang ngo ko sa wo ji che ma si de ka wa ti ni ka wa 15 minute ke mten ku chu ong ngo lang ji cha wo se wo ji se ka ge ra du ke kwe ale kwa bu kham ngo ntu tu kwe ma ka wo lang ji cha wo sian chi bu ka ke res ta ong ngo la kon ha ke mong ngo ma so ten du ta ong ngo ba wo lang

o leng ngoe pango mtene kuchu a o ngoe programo ko se o se se ka ke radho ke ka ba tu ka khai se pango ko e khai ko radho ke numero a go ne ten seva ben ne kha fm ka no tutu ko a o ngoe la ngaji ja ngwe sa ka o se ga ngwe ka ka ke radho ke ka ba tu ka khai se pango ko e khai ko radho ke numero a go ne ten seva ben ne kha fm ka no tutu ko a o ngoe la ngaji ja ngwe sa ka o se se ka ke a wala ngo konha kwe ale kwa program mtutu ko ngo wala ngo ta sare ka wa kanu se ko sita ke a crime ke safety ngana kwa ma sita ke dibe ke chukuna o kamo wa kleke ke chukuna pano wa kanu se atene na thui se ose ke kanu se aman hosa ke iko safety o itutu ko ke chukuna wa chige mtu cho ngo wala ngo ko se ose se ka ke radu e kwa tu ka ise ko e kai kwa radu ke numuru na one ten seva ben neha fm manum tutu kwe a ngwa ka wala ngaji chang ko chare chiba ka ke res ta ngwa wala ko nga da me ngwa ka nga me ke a khai a wala ke a ne khai a de ji ke ko am ta chong ba ang ko sa ka wi se ke ang ko ng ka ke ra du a le ko program ma tutu kwe ngwa ka wala ngaji chang ko sa ko wi se ka ke res ta ke wala ngwa ten chong ba ke mong ma so ten du ta ngwa wala ngwa

exka if mkawa ole ngo ipango mtene kuchu au ngo programa ko se wisi se ka ke radu ke kwa tu ka kai se pango ko kai kwa radu ke numuru ya woni ten se vapen neha fm man mtu tu ko au ngo ole ngo ta sa wisi se ngai de kanu se kwa tu kai se mtene kuchu au ngo ole ngo wasi de kwang kan ngo supa yena der ta khmanite mko e ka ngo ole ngo ten ho jita ngo sa ka wisi ga ngo ka ke radu we sire ke kwa tu ka isim tene ku chu au ngo wala ngi chang go sa chim ka ya ke radu ke ora ngo ko nga ngai re kwa tu ka isim tene ku chu au ngo wala ngi chang go sa de chim ka ke a res ta ngo wala ko nga ke mo ngo ma so tendu ta ngo wala

Exka if kawa ulang mo ipangom tani kuchu ang mga program ko sa uzi si kage rado ta ko si dey kung kan ko si pagi kaya tuwa kay si tani kuchu ang mga walang nawa ang ko sa ada masi dey walang aji chan tani ko mga kamo ko ta ako ay alik ko program nawa ang tutu ko mga kaya walang aji chan ko sa dey chima ka ki res ta ka wala kong ha ki kaya tuwa kay si pangawa ko ako si dey kanuse tani kuchu ang mga walang nawa ngu sa anchi ma ka ke a program ngo kon ngai ngai de ka du se wo lang ji chang de ngo ma ki ma le ko program ke mtu tu ko a ngo ba wo lang ji chang ko sa de ma sin de ge ses en twin da community ka ngo su pa ge ma ngo ma so ten du ta ngo ba wo lang

Xcar if kawa wala ngo ipangom tenu kuchu aung ngo programo ko sa wisi si ka ke radho ke kawa tu ka kai si pangom ko kai kwa radho ke nimuru a wale ten si vapen neha FM ngan mtu tu ko aung ngo wala ngaji chang wisa wisi si ka ke a wala ngo ko nga ke kawa tu a kai si pangom ko si de wala ngaji chang tenu ko nga kama ko tama si de ke kanu si a ko sen de ke ten chong ngo wala ko nga de ke crime ki safety kan usia usia de ki a tuhun de bi ki chuna pangna bi tutu ki ke da khaling me pangum de na sita ki a ku dung sei ku sing khaling me de na sita ki a lung sei ka wo safety kan usia man ho chen ne ke chuna wo chi ke mdan chong ba ola ngi chang go sia go ji che ke ka ba tu ka is pang go sita go la chi chang ten go ma tom ngai de ki kwang khan go chu pa ki se mo ni te ne mo to ngo wa wo le ten ho chi ta ba kwang de ka wo dang ke kinenu joy ke kola pang ba ko nai de ke kwa ching ngau tu lage o ani ngai ko se de ke ka ku u sira ka ku a han tham ko e problem ngau da pang ba man ho sing o man ho wa en ka u sira ko kani ke chung hale o ji ke mten chung ngau lang ji cha ko se u ji che ka ke ra do ke maung ma so ten du ta ngau ba o lang

XKFM kawa wala ngwe pangwa mtene kuchu au ngwa programa ngwe sa kwezi se ka ke radu ke kwa tuwa kai se pangwa kwe kai kwa radu ke numuru ya wane ten siva pen neha FM ta ma sida ke wala ngwa mtene chunga kwa nga te kanu sa u sida ke kawa dang kan ngwe tum kama kwe ta ma ikum sa ngwa neha ade chike kwa mtene chunga kwa wala ngwa jitja ngwe sa kawi chika ngwa kwa nga ke radu ke kwa tuwa kai se ago sire yo la ngi chan den ko ma tam ale ko wol ngo em ten chong ba ngo sa chim ka ke apur kham ngo kon ngai ngai de ge kwang khan ngo su pa gi mini te ken ngo khan ngai ko mo ta ngo wol ngo ten ho chi ta ba ge me ngo ta ngo me ka nu se o sire ka u a krem e ke safety de ma sire ge kwang mini te ka ngo khan ngai ko mo ta ngo wol ngo ye ten ho chi ta ba ngo sa ka u chi ga kon ta ke ra do ge mo ngo ma so da a ta ngo wol ngo ho chi ta ba

Exka if kawa olengo ipango mtani kuchu aungo programo kusa wizitsi ka ke radho ta akwisi te kawa dengge olanga jichang alekwa programo nga mtutu kwe nga kaya olanga jichang kusa wizitsi ka ke radho kwisi te kawa tuwa kaisi mtani kuchu aungo olanga wa ngwisa anchima ka ke restaha ta masite ka wakana wizitsi wizitsi kininu eke kola kagwe uzila kana kautua ngupanga wako sidegi kawachi ngau tulake awo sidegi kagwe uzila panga wakakwa ahana kama kwe problema ngau panga wa mani hosa wa mani hawa kagwe uzila kwe kane ya chumhale uwa chike mtani chongo kumunga wala ngajicha ngwe sa goji se kake radu ke kawetua kaisi panga wa ngede kini nukwa umumanga nga panga wa amani hosa wa amani hosa asinga khasini ke chukuna ngede awa kaka panga wa sinchu o aku sidegi kane uluzi se bunga atung kilinu kui uzila kagwe kula chumhale wajige mtel chongo wala ngajicha wase uzi se ngayde ka ua reestaha da panga wako sidegi kanu si ka konga adegi ka ua da ngu panga wako sidegi njima da ngge wala ngajicha kwa nga ale kwa apurka mga mtutu kwe mga ka wala ngajicha ngwe sa kwe jise ka ke radu kwe sidegi maunga maso tendwita ngwa ka wala ngu

exka f m kawa olengo ipangom tene kuchu aungo wala ngaji changu sa kuji se ka ke radu kuji te kawa 11.12 minute ke olengo tene chungo sa kuji se ka ke radu ke kawa tu a kai se pangom wa kuji te wala ngaji chang tene kuji la kamo wala ngaji chang pangom tu tu kui a ngwa kaya olengo sa kuji se ka ke radu kuji te kawa tu a kai se pangom wa kui kai kwa radu ke nimuru ya woni ten seva pen neha fm ngon mtutu kwe ungo wala ngawa ngwe sade jima kage ya purukham ngawa kwa nga ngayde kanuse kawe atuwa kaisi mtutu kuchu a ungo wa wala ngajicha ngwe sa kawisi ka ngwa kwa ke purukham ngawa kwa nga da ako sida kanuse wala ngajicha tenu kwe nga kamo kwe kanuse pango mtutu kwe a ngwa kaya wala ngajicha ngwe sa kawisi se kage radu da ako sida ke kwa nga tenu chunga wa kwa nga kanuse kawadang tapangwa ba kusire kininu o kola kawachike khalingwe ba kusire ka ngunga ma nga da kawe kong tamu ko yaman ko sen ne wo chi ka yam tu tu ko ngo la ngi chang sa de chi ma ka ke res ta ge la ngo ko na ale ko ko kham ma nim ko sa ka wi chi ke ang ko ka ke wo la ngi chang a ko sire ka wo res ta de dang ke wo la ngi chang wo je la tamu me ko sen ba ne kha atejige tina atejige kwe emtan chungwa ba ngwe sa kawji se ma sa de ma so kom ke a good time wajige mtan cho agbunga wala ngaji cha ngwe sa kawji se ga kon ka ke radho ke mongwa ma so tundu tawnga ba olang

Exka FM kawa ulang ngoy pangom tenu kuchu ang mga programa ang kwe sa kwe si ka ke radio kwe si de kwang 5 minute kan kwe ngay ngay ko ang mga ka ngoy ulang ngoy tenu haji tawa kwe sa kwe si ka ke ulang ngoy kwang ha ke ma chwe kamo kwe bunga kwe si de ka mtutu kwe ang mga ulang kwe sa kwe si ka ke ulang ngoy pangom tenu chung ngoy kwe sa kwe si ka ke program ngoy kwang ha kwe ngay kwa program mtutu kwe ngoy ka ulang ngoy chichang kwe sa anchi mga kaya ke ulang ngoy kwang ha ke kawa ulang ngoy pangom tenu chung ngoy kwe sa kwe si ngay de kawa dang pangom wa dang ke ulang chichang tenu kwe chalak kamo ngay kwa program mtutu kwe ngoy ka ulang ngoy sa kwe si me kumisya ngoy ulang kya nekhe ade jike tini ade jike kwe mte chong wa ke kwang kan go sukpa ke 5 minute kan go ngai ngai ko wa jike ka em ten go chu aung ngo lang ngo sa ka wi si ga kon ka ke ma si de ka wa de insta kan hm em ten chong wa ke pro kham ngo em ten chwa aung ngo bang go sa wi si ka ke ra du ke ma jo e kham go bung ga ke i wi si se ke commission ngo wa le kya ko kham ng ade jike me ta kan ko na ade jike kwe ng ade jike ngo le ju ang ngo em ten chong wa ओसी मई के जेटमन स्टाइल और मानिल अंगू दबुंगो से ओ टुटुलु सीला